0: vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
6: Hininga oy.
7: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. When

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3. Kapalit sa mga bulika. Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ano po nga akong mga TL o mga kasakit? Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
12: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
3: Kung kumpanya ra ang gipangita nimo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C ang mga empleyado Sir JP. Ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
2: Susiyon nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
3: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C Sir JP.
0: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayong DTX 500.
0: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Singapore Doc number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto nga gobyerno. Bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
3: Kinahanglan jud. Ang Sweden Sir JP mao ang number 6 sa sekreto nganong daghang healthy sa Sweden.
2: Unsa ba dok?
3: Low carbohydrate diet. No, og right kind of fats.
2: 82
3: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet pajud ka nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
2: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
3: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, og olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
2: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy saying may

0: Lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Superman from Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit, gisig experience ba?
8: Extend Food Superman for Man.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisa masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh.
12: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 9. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Negros, ani ana ang top of the hour news. Sama headlines, Negrosanon Beauty Queen, runner-up sa binibining Pilipinas 2026. Santa Philippine Eagle nga laluwas sa Bukid Noon namatay na. Life-size realistic sculpture ni Rene Baterbunya abot na sa Talakugon, Agusa del Sur ato sa ika-40 kaadlaw nga kasumara sa iyang kamatayon. Palacio gi-question ang pahayag ni Cayetano sa giyong pagbalibad ni PBBM sa ayuda nga Gismil. Mao ka to mga headlines. Dalit yan nato sa Power Trio, Nitri Bio, Detex 500, o Mighty C Alkaline Base niya, Vitamin C. O karoon sa ingpit niya, detalye sa toga mga balita sa Balitang Loka. Gi-coronahan isip mga runner-ups or runners up aga mga Negrosanong Beauty Queen sa Binibining Pilipinas 2026. Kailang kadlaon, Domingo, Hulyo 19, 2026, nakuha ni Tracy Sunyo. Gikan sa Bacolod City ang Binibining Pilipinas sa second runner-up, samtang Binibining Pilipinas first runner-up, usab si Julian Antonio gikan sa Dumaguete City. Sa pikas bahing gila usab si Gwendolyn Soriano gikan sa Baguio City isip Binibining Pilipinas International, samtang Binibining Pilipinas sa Globe usab si Sasha Lacuna gikan sa Tarlac Province. Sa balita regional, patay na aga Philippine Eagle nga naluwas sa Bukidnon, samtang gipailawom sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Matun sa Philippine Eagle Foundation, napakita pag senyales sa pag-aisi ang kondisyon ng mga agila, apan kalit lang ang kamatayon niini. Gihimo ang necropsy aron masulta ang posible hinundan sa kamatayon niini, samtang nagpadayon ang histopathological examinations ipagawa sa fifth agra resulta. Man makompleto ang tanan niya test niya gihimo. And duman naluwas si Sawaga Dalwangan sa Osaka Maguuma ikan sa 30 kaunggoy sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon ni atong Hulyo 3. Sa pikas bahin, abot na sa Talakugon, Agusan del Sur ang life-size sculpture ni Rene Clert Baterbonia. Inuman natapos na sa artist niya si Alan Esclamado ang life-size hyper-realistic sculpture ni Bovet na ihalad sa mga ginikanan niini sa pagsaulog sa ika-40 kaadlaw sa yaga pagtaliwan. Yaga na may daig sa mabulukon na pamaagi sa pagpabilin sa handumana ni Bovet. Sa balitang nasyonal, giipang himakang sa Malacañang ang pasangil ni Senador Alan Peter Cayetano nga gibabaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aga pag-apod-apod sa 10,000 nga ayuda o gitawag kini nga walay basihan o intrigang gihimo aron matabunan ang iyang kapakyasan sa trabaho. Gibot siya ni Senador Cayetano sa iyang Facebook live stream nga gibalibara ni Presidente Marcos ang plano niini kaniadtong hatagan o tag-10,000 nga ayuda ang mga Pilipino bisan pa og gaya sa budget. Gi-question usab niya ang pag-anunsyo karon sa administrasyon og mga dagkong kantidada sama sa gipalapdan niya uplift program, og miingon niya kaniadto paunta kini nahatag kun wala lang kini gikuha sa ubana. Gisaway sa palasyo ang senador og giingong gipasa ni Cayetano sa uban ang iyang kapabayaan. Gipadayeg sa gobyerno nga andam silang magpagawas og mga ebidensya aron mapamatud-an niya bakak ang mga akusasyon ni Senador Alana. Ang isyu mitumao human niya gipaybalo sa presidente sa ang pagpalapada sa uplift kon United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport aron matabangan makabus tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Mao ka to top of the hour news. At ang iyang dugang pang top of the hour news sa tarog alas 12. Dinigyapon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako si ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: K5 News FM, your official news and music station.
16: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Pinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Usa sa mga nindot nga stress reliever, doc, mao ang music.
18: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
19: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
18: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
19: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
18: Paita.
19: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
18: Mo na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag-DTX 500 ug MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
20: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
20: DTX 500! Mapali sa mga butika.
19: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
18: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
19: Husto.
18: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
19: Akana.
18: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
19: Mao jud Doc.
18: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
19: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
18: Hello?
19: Makabungol maday na.
18: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha. Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
19: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o MyTC. Kinanglan. Arang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
18: Oh, kanang mga mister na, inom na mo DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
20: DTX 500.
23: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
19: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
18: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir GP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
19: bitaw
18: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir GP, apan ana sa sulod sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
19: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
18: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500!
21: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
19: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
18: Gadahan ko lang tulog sayo.
19: Ang pinaka importante inom jud DTX 500 ug
18: mga importante. Oh,
19: aroma taasin mong antioxidant.
18: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Og mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
19: Mojod.
18: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
19: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
18: Correct.
19: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
18: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna ang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
19: bankrupt,
18: JP.
19: Bankrupt, Jod.
18: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500!
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
1: Mapali sa mga butika.
20: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
18: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
18: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
19: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
20: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
19: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
19: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
18: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
19: Husto.
18: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
19: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
18: Sa to pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
19: Wow.
18: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
19: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So champion jud ang antibacterial, champion ang antiviral ug champion pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
20: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
18: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
19: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
18: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
19: Correct. Maudyod, kay kung mudaga na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
18: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
19: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
18: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
19: Maka nindota pog klaseng energy na, oy.
18: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag kaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
19: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio. Mm.
18: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
19: Mm.
18: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon.
19: Uh-huh.
18: Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
19: husto,
18: Sir GP.
19: Husto.
18: Manang sige na mo ginapadasig ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
20: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
20: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
19: Mm.
18: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
19: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
19: Kayang-kaya,
18: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
19: Unya, all natural pa, Juni, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
19: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
19: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
19: Mm.
18: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
19: Exercise sa kama ba, Doc?
18: Dala na natin, Sir GP,
19: uh-huh.
18: sa added benefits.
19: Oh,
18: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
19: mm.
18: kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
19: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
18: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
19: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
18: Mm.
19: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
19: mm.
18: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
19: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
19: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
18: Mm.
19: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
18: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mm. mahal gyud ang premium. Pero mm-hmm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
19: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
18: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
19: No.
18: DTX Premium Coffee for the best experience.
19: Mm-hmm.
18: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
19: Mm-hmm.
18: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
19: ga-detox ka pa!
20: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
19: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
19: Mm-hmm.
18: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP.
19: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT adunay antidepressant effects sa imong brain.
18: Uy, nindot na.
19: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
18: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
19: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
18: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
19: Correct.
18: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
19: Oh,
18: D3 Bio ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
19: Wow!
18: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
19: Mura din nag-topical cream.
18: Murag yun.
19: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
5: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
18: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
19: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
18: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ing i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
19: Of course wala.
18: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
19: Correct, Dr. Ramil.
18: Mao na yung trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
19: Najud na yun, paspas kay na.
18: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
19: Taway kayong immune system ani, Dok.
18: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
19: Of course.
18: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
19: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
18: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
19: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Neroso.
18: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
19: Ayaw abusohon.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Completo, contigo.

0: Islam, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawan.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Dietary Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
3: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary.
5: Mapalit sa mga
3: Dietary Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Bugs for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Bugs for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa

0: natin asawaan gid namon sang mga amigo ko. Swa bilang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Self.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako Dez Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testing ninyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga uy.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: T3 Bio.

0: GX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX og Kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
10: Usa sa mga super busy organs sa itong lawas mao ang brain. The command center sa itong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako o pinakakompleks ng organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
11: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 og BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 og BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
10: Correct.
11: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kon 2% sa total body weight.
10: Kadako di eh.
11: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
10: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
11: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
10: Kana
11: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og trans fat.
10: Kana
11: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC.
5: DTX 500.
12: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
3: Pumalit sa mga butika.
10: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MITC.
11: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
10: Yes.
11: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pa huwaita, ang atong utok gatra baho gyapon.
10: Of course.
11: Kay kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Mm-hmm. Sige ka ginhawa.
10: Oh.
11: Sige pod kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MITC ka.
10: Of course.
11: Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
10: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
11: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MITC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MITC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
10: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dok Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
10: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX Beauty Soap.
0: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: Una,
0: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
0: Pero subong,
13: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
0: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Klinikas
14: or Biotics.
1: Extend Food Superman.
15: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ko bukit, bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakaros, gani ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
17: Maya dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diya na ba? Pakarwas ako.
16: Sige, sige.
18: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hininga, uy.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.
19: of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 12:06. Mayong udto Pilipinas, mayong udto Negros, ani ana ang top of the hour news. Sa toga mga headlines sa Parsi sa Toboso nakaharvest og 106 kapin kilos nga tilapia sa Ilaga Project Lawa at Binhi. Tulo ka pulis nga rasayo pagdakop sa usa ka negosyante gikasuhan na. Sa kauluhan uplift assistance ni PBBM tulo ka grupo ag makabenepisyo. Mao kadto mga headlines. Dalit kanato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C. Aron kanunay ang update ang ato aga lawas layo kita sa mga sakit mag Mighty C na. O karon sa ingpit ya detalye sa tog mga balita sa balitang lokal. Malampuson nga naka-harvest aga pasto agrarian reform cooperative comparsa. Usa ka partner beneficiary association ubos sa Project Lawa at Binhi og 106.86 ka kilo nga tilapia sa barangay Magtikol Toboso Negros Occidental. Kini nagtimaan sa ilang kalampusan sa maoga programa sa pagpalambo sa mga panginabuyan nga makasugakod sa kausaban sa klima og sa pagsiguro sa seguridad sa pagkaon og nagpakita sa kakugi og dedikasyon sa mga membro sa kooperatiba sa pagdumala sa ilang aquaculture project nga natukod pinaagi sa tabang sa Project Lawa at Binhi ubos sa Rest Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation kon RRP CCAM sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Gawas sa pagpausbaw sa produksyon sa pagkaon, kini nga inisyatiba naghatag og malungtaron nga kaygayunan sa mga panginabuyan alang sa mga agrarian reform beneficiaries pinaagi sa pagtabang kanila nga makasapi og dugang kita samtang nagsiguro sa makanunayong supply sa sustansyado pagkaon sa ilang komunidad. Ipasiugda sa proyekto aga kamahinungdanon sa partisipasyon sa komunidad og kolektibong responsibilidad sa pagpatunay sa panginabuyan niya haong sa kausaban sa klima. Sa balitang regional, ni kasuhan ang tulo ka pulis. Gikan sa Baliwag City Police Station human sila gireklamo tungod sa sayop nga tao nga ilang gidakopa. Gipaig sa Police Regional Office Central Luzon na PRO3 nga maong mga pulis nagatubang o makaso nga physical injuries, unjust vexation, grave coercion, slander by deed, o attempted kidnapping. Gandam na usab sa National Police Commission ang kasong administratiba bato kanila. Kaya naman niya giduol sa nagpailang mga pulis ang usa ka negosyante gikan sa barangay Tangus o gipugos siya sa pagpasakay sa sakyanan. Apan kalit silang mibiya diyang nasayra nila nga sayop nga tao ang ilang gidakopa. Ipasabot ni PRO3 Director Brigadier General Jess Mendez na kining pagpaubos sa inquest proceedings sa mga gireklamong pulis na pamatod niya seryoso sila sa paglimpyo sa ilang hanay. Sa balitag national, giklaro ni Department of Social Welfare and Development DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ang tulo ka sigurado ang grupo nga makadawat og hinabang gikan sa uplift assistance ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Unang grupo dunay 3.5 milyones ka pamilya na mga kasamtang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Walang Gutong Program. In usa lang kini ka one time nga 2,000 na ayuda base sa nauna nang anunsyo. Ikaduhang grupo 2.5 milyones nga households, mga pamilya nga kabus o near poor nga kasamtangang wala pa na uban sa bisan unsa nga social protection program sa gobyerno. Ang listahan ibase sa datos sa 2024 Community Based Monitoring System kon CBMS sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang katulong grupo na sa 1.5 million ka mga trabahante, mga low-income workers o ilang mga pamilya aga makinabang ini sa tao usab gamit ang opisyal nga talaan sa Social Security System kon SSS patuman ang halapad niya programa lalom sa Executive Order 110 para masiguro nga mga pamilyang kabus tungod sa krisis enerhiya makadawat usab og suporta. Mao kadto to mga top of the hour news. Abangi aga top of the hour news karong alas 3 sa hapon. Dili lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
23: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
22: Yes.
23: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
22: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
23: Mojo nakanindot anang ug nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
22: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
23: Wow.
22: Kung ikaw gisubawan, giubo,
23: may plimas.
22: Adunay plima. Walay undang nga paghilanat. On and off.
23: Yes.
22: Trangkaso na na.
23: Inom nag D3 Bio.
22: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
23: Nya na kay hipa B, napuka hipa C, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung na kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
22: Very effective.
23: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
22: Nindot jud gaayong point ni mo Doc.
23: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
23: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
22: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
23: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
22: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
23: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
22: Very safe.
23: O dili mamatay ang mga good bacteria.
22: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
23: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
22: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
23: correct.
22: imuno lang rin na nimo ana-ana sa D3bio. So asa pa man ka, Dok Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3bio?
23: Aw, mag D3bio jud ko, Sir JP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
22: Kana!
23: Pero kung plain D3 ra ka,
22: awa ra.
23: Police station ra imo ha.
22: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
22: Dili abusuhon.
4: D3bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3bio.
7: Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
7: gumay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkakas. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
10: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
9: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
10: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
9: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
10: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
9: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
10: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
9: Bye, sir.
11: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Naraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bayo.
1: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag D3 Bayo ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bayo maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bayo kung itanli mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Dok.
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay VCO. Ang VCO gumay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
1: Di kolekta dahil ka, Dok.
0: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
0: Nga
1: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio.
1: Mao
0: ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
1: Boba.
0: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrede kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug mag- limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
4: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-MyTC na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasang ang butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
11: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
4: Yes.
5: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
4: Oy.
5: Gamito na siya panambal.
4: Mm.
5: Unya magduda pa jud mo, kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya minusan pod mi kung D3 ra.
4: Oh.
5: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
4: Mm.
5: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usa ni siya ka inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
4: Correct.
5: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Dili ra ni maayo sa imong utok, dili ra pud maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok nimong lawas bisan pa ang imuhang gana.
4: Ang imong appetite nga gikontrol sa imong ghrelin o leptin.
5: Mm.
4: Kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa

0: saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
1: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si Ditribayo nga? Ditribayo, patya na lang na si hunger hormone?
0: Pwede siguro no, aron di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok. Iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
2: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
1: Magpagutom.
0: Oo, kinanlan mag-jita ka.
1: Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na kugutumon sa
0: GP. Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin, muna'y ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
1: May ngon ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod. Oh. Mangaw na ta. Gutom na. Mangaw na ta.
0: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaw na ta. Unya dayon. Makabati na dayon kung magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
1: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon. Unsaon man, Sir JP, oh. Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
0: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
1: Kay balon ako Sir JP, muinom kog D3Bio dayon butangan ako binder.
0: Oh.
1: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaong ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
0: That is manually activating your sensors.
1: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, may balaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, Moni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan
0: mo.
1: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga D3Bio. Nakanindot ani Sir JP, ang D3Bio, kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sikreto.
0: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
5: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.

0: Recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty Sina
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na. Sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na. Sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
4: Tulong pod kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdom kaninyos pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Mm-hmm.
6: Usa-usaw na po nato Sir GP ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
5: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
6: Correct yun, Sir JP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
5: Correct. Napay usa. Fatty liver.
6: Daghan
5: ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
2: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilimnong makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
5: Yes!
6: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang

0: imo nga memory og concentration. Muna kung gaditi X500 ka og may TC ka, malikayana nimo.
1: Sa 14 pesos ra na ha, muna ang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di po ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
0: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sir GP nga ang DTX500 ug BTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
1: Of course.
0: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
1: Yes.
0: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong nga prostate.
1: Naadyon.
0: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
1: Oh, ingon na ha, DTX500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil oy seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX500.
4: Mabalik sa mga butika. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namig idang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 3:04. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Negros. Aliana ang top of the hour news. Sa toga mga headlines, lisensya sa driver sa motorsiklo nga nakabangga patay sa crosswalk sa Bacolod, girekomendar nga bawion sa LTO-NIR. Duha ka sundalo, tulo ka sibilyan, samdan sa pagpaulbo sa Granada sa Maguindanao del Sur. Sa kauluhan, taga-Pasay City, daog og 20.2 million na jackpot sa Lotto sa 642. Sa balita sa gawa sa rason pagkalambigis sa viral racist AI video, ibakag sa gobyerno sa China. Mao ka itong mga headlines. Galit ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. O karon sa ingpit niya, detalye sa toga mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
11: Gi-recommendar sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO NIR nga hingpit nga buwion o i-revoke ang driver's license sa usa ka driver sa motorsiklo tungod sa iyang tulubagon sa makasubong aksidente sa dalan niya mikala sa kinabuhi sa usa ka pedestrian sa Bacolod City. Samala sa LTO NIR, kitaan niya sadaan sa reckless driving kon pagpabaya nga pagpadagan ang driver human na iyang gidala nga motorsiklo nga nakabangga og duha ka pedestriana nga legal nga nagtabok sa saktong pedestrian lane sa Lacson Street atubangan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital atong Hunyo 25 usa ang namatay samtang naangol naman aga bana ni ini wala usab makasumiter og katin-awan or written explanation ang driver luyo sa giisyu nga show cause order kaniya inungdan na wala kini madepensahi ang mga ebidensya bato kaniya aton sa LTO NIR ang pagmaneho usa ka prebihilyo or pribilehiyo nga nagdala og dakong responsibilidad sa pagpanalipod sa kinabuhi sa isig katawo labi na sa mga pedestrian. Sa balita regional, samdan ang duha ka sundalo ug tulo ka sibilyan sa pag-ulbo sa granada sa Karsada sa barangay Mother Poblacion, Sheriff Aguac Maguindanao del Sur, Sabado sa buntag Hulyo 18. Kita sa CCTV footage ang mga sakyanan nga mibiyahe sa Karsada, yaga kalitlag miliko o sa kamotorsiklo nga gisundan sa military vehicle. Ilang kaminuto sa aga nakalabay, gitayog sa pag-ulbo ang lugar nga gisundan sa serye sa mga pagbuto sa armas. Tabo ang insidente la size media sa buntag. Sigon sa 6th Infantry Division and 6th ID, duha ka sundalo nga na destino sa 2nd Scout Ranger Battalion ang samdan sa maog hitabo. Wala usay sibilyan aga nasamdan. Umanya na igo sa shrapnel. Pinala sa tambalanan aga mga biktima ug naa na sa stable nga kondisyon. Sigon sa Police Regional Office Bangsamuro Autonomous Region kon Probar, kumpirma pa sa mga otoridad ko ga unsang grupo aga nagpabuto human ang maong pag-ulbo. Bukod pa sa mga otoridad aga luyo niini samtang napadayon ang investigasyon para masuta ang motibo sa maog pagpangatake. Yugta naman ang seguridad sa pagsugod sa gun ban tungod ang election period para sa kinaunahang Bangsamuro parliamentary elections nga nagsugod niya ito ga Webes Hulyo 16. Sa balitang national, may resulta sa usa ka sulong tigpapatan aga nakakuha sa 20.2 milyon espesos nga jackpot sa loto 642 ngapon Sabado Hulyo 18. Sigon sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, amidaog mipalit og ticket sa Pasay City nga nakuha ang winning number combination niya 27, 32, 39, 26, 12, og 7. Pagbidaog siya og 20,167,956.53 jackpot. Samta gawala usay midaog sa jackpot sa Grand Lotto 655. Inyo man wala nakakuha sa winning number combination niya 6, 2, 21, 25, 44 og 48. Balita International. Sa balita sa gawasan rason, gimakak sa China ang pagkalambigin sa ilang gobyerno sa viral AI-generated video na nagulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy. Sigon ka Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ilinimo sa gobyerno sa China ang video mao nga wala siya'y komento nga ipagawas sa labot niini. Duman niini, subling ginsistaw sa Beijing. Wala ilha ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Matod pang desisyon sa arbitral tribunal, illegal, walang visa o walay visa nga ipatigbabaw nga desisyon. Una nang gihangyo sa Department of Foreign Affairs kon DFA sa Pilipinas sa China Daily nga tangtangon ng AI-generated video. Huwag kay tungod sa pagka-racist o sobra kasakita. Suusab ang DFA o formal nga diplomatikong protesta batok sa iyong dehumanizing na pagulagway sa mga Pilipino. Kaya niya gigamit sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling na isip basihan sa pag-insister sa mga katungod niini sa West Philippine Sea samtang napabili niya libaliban ang China nga ilhon ang maong desisyon. Bawakan to ato ga top of the hour news. Dalit yan ato sa GTX 500. At ang inasab aga lain pang top of the hour news sa sunod Domingo ay lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Filtry Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
4: Mm-hmm.
3: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
3: Nana sa atong lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
4: Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan na siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
4: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Oh.
4: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadit ribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system, ani Dok.
4: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra'y naani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: At ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
3: Ayawg abusohon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama. og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interest, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio!
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Ganun mo lang akong blood pressure.
0: Victory Bio! Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory. Kapalit sa mga butika. Victory Bio! DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape.
4: Naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka, nagputik gid ako ng panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga oy.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Ako naghina out nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
5: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makaapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
4: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
5: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
4: Correct.
5: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
4: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawon na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mupatimaw na ang mga sintomas.
5: Manguta na mo ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
4: Ano man?
5: Mangutana pod ko.
4: Oh.
5: Nainom ba ni mo ang DTX 500 o Mighty C? Diapa jud? Niinom ba jud ka o DTX 500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubag ani, unya, wala pa ka nakainom o DTX 500 o Mighty C, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir GP.
6: DTX 500!
7: Ako si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
5: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
4: Mura di lang na i-zombie sa imong blood cells.
5: Yes.
4: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naa kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw?
5: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
4: O, kana.
5: Usa sa mga notable nga sintoma sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
4: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Doc Ramil?
5: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
4: Inumog DTX.
5: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
4: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, Doc. DTX ug Mighty C sa buntag, DTX ug Mighty C sa gabi-i.
5: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan napulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug Mighty C. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug Mighty C matag adlaw and be cancer free.
4: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil? Ako si Jean Paul Hinoroso.
5: Kininasab si Doc Ramil Oy seeing maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkaduwam na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
9: from Man. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ko bukid, bay.
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
11: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: Maya dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong isulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabang sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
3: Sure.
4: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
3: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
4: Wala na sir GP, makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
3: Hmm.
4: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
3: Hmm.
4: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
3: Unya 20 years na ang nilabay.
4: Mm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
3: Mm.
4: Kana bang paglaom nga gihatag ni

0: oras butangan nimo og ditrabayo or mo inom yung gag ditrabayo. Kaya may tabo ana liagikan ang monolaw rin. Paghuman sa 8 ka oras mahimo na na siya nga ketones. Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaw rin mo nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og ditrabayo aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
1: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
0: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito ba kadlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og ditribayo. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa ditribayo.
2: Ditribayo. Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika.
4: Ditribayo.
1: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa ditribayo makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient og kini anaa jud sa page sa DOST pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud diay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pud sa DOST sato pa mapunggan usab ning COVID.
0: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
1: Ganuman.
0: Aron may antibodies ka.
1: Kana.
0: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang ditribayo. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa JP. Dili na pwede. Kay paghuman sa 8 ka oras, ang monolaw rin mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
1: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Tay oras doc, so time to say bye bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
5: Ditribayo. Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
6: Ako si Brian. Taas ako sugar. Akong sama dugay kaayo maayo pero sukad ni inom ko sa ditribayo dali lang naayo akong sama.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
3: Ditribayo.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og indo nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako.

0: ako sa inyo gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
3: Food Supplement for Men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo
0: laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
2: Alam kong madami tayong problema ang pinagdaraanan, pero isa lang ang dapat nating gawin. Hanapin natin ang liwanag.

5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Dok.
1: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta, unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
0: Bitaw sa.
1: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit niini.
0: Mm-hmm.
1: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
0: Muna'y rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga mo'y pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE, ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
1: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
0: Mao di ay.
1: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
0: Sa atong lawas.
1: Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mo palit
0: yun po. Abisag ako mo palit po.
1: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatanon pa jud ni atong lawas.
0: Hmm.
1: Kana pa lang, kampyo na ka. Murarakag gapalit extra nga oras, gidugang sa imong kinabuhi. Nya, 14 ra guna.
0: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inuras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kang inom og DTX 500, tinuig po ng sumpay sa imong kabuhi.
1: Mm. Gusto ninyo ka ng realistic proof, Jod?
0: Oh.
1: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke. Dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
0: Akadaghan, dili ka magka-diabetes.
1: Correct.
0: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
1: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
0: Ay, ako gusto ko.
1: Inom ka og DTX 500 og MyTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
0: Wa, na dito igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka, nagputik gid ako ng panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.

0: Available now.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
5: I remember the days when you're here with me.
4: Mga karanasan at problemang puso.
6: Ay, nato!
4: Pamilya, relasyon, at iba pa.
5: You and I will never say goodbye.
4: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Wala the time now is 7:20 na sa kagabion mga kalalabs. And welcome sa programang Love Notes. And I am your Lady Anne, ang babaeng banhaan sa kagabion ninyo. Iba, kagabanhaan nyo. And anyways, hello and hi. Maayong Sunday sa tanan. Gi-appeal ko ninyo sa inyuhang pag-ampo diha. I hope nga na-appeal ko. Bintag na nakahuna-huna na ako unta siya. Bitaw guys, oy. Anyways, kabalo magunta nga Sunday, it's para sa to ang mahal nga Ginoo, mahal nga Diyos, sa to ang amahan, nga makagagahom sa tanan. So, para gininiyan ning adlawa. And mao na giingon unsahay nga unom kaadlaw natong trabaho, tagaan po nato siyag usa kaadlaw nga para sa iyaha. Kung wala man tay ingon tangay nga di magid nato usay malikayan nga wa magid ta usahay panahon kay kanila ging usahay daghang patag mga ubra, di magid malikayan guys nga kun ay unahon gyud nato, di ba mo ingon magid ang Ginoo atong unahon. Say na magi mga time nga di labit ta kasimba anang adlaw. So bisag sa balay man lang ta makaampo, ngilay-ngilay sa iyahang pag-ampo diha sa iyaha. Siguro okay naman kaayo na, no? Nga, at least man lang, bisag nata sa balay, wa ta malimot niya. O, diba? Wa ta malimot o pagpasalamat sa tanan ng mga blessings nga iyahang nga gibubo sa tuang banay sa maayong lawas. Speaking of maayong lawas, thank you kaayo ni Lord Jesus, no? Nga, two days ko nga naragid ko sa bandig regud in tawon ko guys. Oo. Naragid ko pirmi sa maya higdaanan kay gitrangkaso ko. Abigani na ako mga kalalabs, dili ko ron maka program karon nga gabi kay tungod gabi pa lang daan o ga chill pa ko, pero kaning akong anak mamugos gyud mo adto gyud maluluyon kay mamista lagi gyud mi. So mauto akong attire gabi pertain akong bagaag jacket. Oya, pero mura pa ko pakliw mo drive gabi kay murag matumba pa ko gamay. Unya ang ako ang akong panlasa mga kalalabs kay lain jud kaayo guys, murag kanang pait nga nangita kog pagkaon nga inukaon nako, dili nako malasahan nga pait nga murag kaaplas ako ang ako ang kinan-an. Kaon kog ice cream na chocolate, maki man siya. Kaon kog mangga, sa pagkagipang kaon ako nga kanang murag, makaingon ko ba nga dili gani nako siya di nako madid-an ang mong pagkaon kay basig magniwang ta ba usaon na lang. Sa moto siya guys nga ningi dito na ang gibanatan jo na kog kaon katong kuan nga kanang dili bitaw kana bitaw mura siya kanang parat-parat nga tamis nga mura siya iskabitsi nga style ba ana. So dito gyud ko maayo ning kaon, pero kung makakaon na gyud ko kanon mo balik na pud siya. So mao to nung gabi ga sige ra jud tang kog ampo nga Lord taga itang kog ugma kay para maka program ta sa tong love notes, okay? So siguro di pagid ay guro ko tantong buluyagon. Di ayo ko niya. Syempre, naangato ang DTX sa 500, no, di ba? Dako kay katabang ang tuang DTX sa 500. Kay nga naman, ang ato ang DTX sa 500 og Mighty C para na makatap na sa mga dunay ubo, sipon, di ba? Labad ang ulo. At the same time, makapawala sa mga sakit-sakit sa imong kalawasan diha. So mauna nga happy kay ko mga kalalabs nga ay naaraman di ay ni sige pa ko ga ligid-ligid nya inom og tubig, water therapy, di ba? So may nagakaron, okay na. Kisa na po kaya kay kabalo ba mo aning trangkaso mga kalalabs, di gini siya manaog og dili mo hutdon sa tibuok balay. Mao to. Actually, atong
Atong Thursday, I think, Thursday, kami ni Mishanin, nag-istoryahan, ay, mikuday, murag lai man akong, ay, siya di, nag-ingon, siya lai man, paminaw ko, no? Siya mo kay si, diri man kod kami sa K5, ang una tong galain ng lawas, ang mga news, mga reporter, sila guru ni Daibel, Sir Jung, huro siya, sa amor, akong kita na maliwa, diri, lidian, na ako maghinooy, nasunod. Amo ato atong pagka gahapon ay atong no Friday ba to? Saturday ay Friday no, Friday. Nang hagad si ano si Sir Jong. Idian ma'am, mga anta, mang survey ta in kuhala sir. Oy di ko ka bangon mga kalalabs, grabe as in. Maano di ko matumba ko. Okay? So maot na nga thank you kaayo nga na okay na gid intawon ko. Okay? So and hi and good evening no sa tuang mga solid listeners just sa my Valle Hermoso and mga kasigpit na tuang mga lugar, mga neighboring place na to Calatrava, Escalante, Toboso and just sa my Don Salvador Benedicto. So maabot na niya to si Bianan sa atbang natong baybayon. Hello. Hello sa mga tigpaminawa na to diha. Hello Toledo, Sugbo, may gabi ininyong tanan. And sa tuang mga kalalabs po na to diha ha. Sa may Orban si Dodong Ramel Canoy. Og si Sir Rico, Sir Rico Blando. Ana si Sir Rico, si Ramel mapirmi imuhang i-shout out madam. Oy. Apila pod intahon ko. So mautong ingko sige sir kay karong Sunday mo duty man ko i-shout out nika. So hi, may gabiin mo diya Sir Rico Blando. Thank you so much nga pirmi de kagapaminaw sa to ang programa din sa K5. Gaminaw daw siya gikan buntag sa tong mga balita hangtod na magabi eh. So daghan jud kay salamat. And ay kalimot mga kalalabsa na adi itaroy horoscope nga atong basahon. Actually kani atong horoscope is depende na ninyo ko kareron ba ninyo. Inyo ay mag-overthink ba mo ani pero para nako guys ang horoscope only a guide lang na nato ha, guide lang na sa tuang kumbaga giya ra na nato sa tuang buhat taga adlaw sa ana nga adlaw kung kana nga horoscope makaingon ta nga mauna abi nya mag-overthink din ka so ayaw. So this is a guide ra ni siya ha. Okay? And at the same time, para sa itong balita, mga kalalabs, namang ko na basahan gaina sa ito ang page, okay, sa K5 San Carlos Digital, 95.7, Usaka Concern Citizen. So, mas may mapod ni nato mapaawhag sa mga katawhan nga naminaw karon nga kanabitong at least ma-aware sila every time nga naamo sa mga lugar nga kung asa mo dapit mga ligo, mag-outing, okay. So, and mapasalamaton ta. Ako nagpasalamat yung aning concerned citizen tungod nga matod sa iya nga post or post na to sa K5 Digital 95.7 nga basura gipang bayaan sa isla. So it means isla si Paway Island kay ang katong picture nga gi-post nato sa to ang page. Klaro kaing dap-dap oy. Di ba? So mao na nga dili man lang nato ingon nga gipaabot nato nino sa mga nag kumbaga makaingon ta nga nagdinamak dito guys. Oo, naghinugaw dito ana nga lugar. So ato na lang po ning i-address sa tanan nga may mga balak puhon nga muadtoan ng mga lugar dili lang kay ang Sipaway Island kay nganuman ato please ato nga i-maintain ang ato ang city nga livable place and the same time malimpyo the cleanest the city naka award ba yata di ba so una lang atong award nga pinakalimpyo tangal usa sa pinakalimpyo nga lugar sa tibuok kalibutan oy naka award ba ya ang San Carlos City and then mauna nga kanang atong i-maintain ipakita nato napot yung mga nag-comment dito basi kunog dili tong mga tawo nga taga San Carlos kasi ni ana radya nang aligo no so kung ikaw gani ning adto ka sa laing lugar kami pud siguro ako gani mo adto gani kog laing lugar di jud ko mo labay usay sa basurahan
dalun ako, ibutang ako sa kumbag ang ako ang basura. Ako anang ibutang sa mga pakit-pakit sa akong bag kay maulaw ta nga ignon unya ta nga uy sa Manila ana among city ilahang ilabay-labay ang basura nga naramon tay basurahan to. So mao na guys nga usa kasi nga concerned citizen nga nag-ingon nga pa naamang ko siya gi-post dito sa ato narong basahon para sa tong balita. And the same time, ang ato apagin nga usa ka balita ang akong giiabot ninyo nga ang mga rider nga bag-o lang niya tabo sa usa ka rider nato no nga ang pasayro niya gikuhaan siya kinabuhi sa iyang pasayro. So mga rider nagpaabot og hangyo alang sa mga posibleng tulisan. So sa gibuhat sa mga rider dito sa post gihapon nato sa K5 San Carlos Digital 95.7, nagbutang sila og mga message sa ilahang helmet o sa ilahang likod nga nakabutang nga please ayaw ko ninyo og ayaw ko og kwan kay nay mga anak na kong gahulat kung naa kay intention nga mga ano ihatag nako akong kwarta kasi pay pangayoon mo cellphone ayaw lang ko og patiya kay na ako'y pamilya nga gahulat og na ako'y mga anak gahuwat nako. So mo na ro'y trending sa to aron nga dili lang kay sa sokmed sa social media kundili sa tibuok na gyud siguro nga mga lugar nga naay mga may mga riders ta. So ga-aware na sila unsay na nga buhaton, okay? And sa mga rason guys nung may naman yung mga bisag unsa ka kahigpit or ka ligod sa relasyon kanong magbulag pa man yun may mga reason kanong magbulag pa man yun. So muna ito ang atangan mga kalalap, so stay tuned and mubalik lang si Lady Anne right after this and maghisgot at tanan sa to ang paabang-abangan si inyo hadiya. So at this time, we'll play sa kong song and I would like to dedicate this song to Sir Katong Amerikano sa una nga nagpakasal siya sa usa ka pinay na to. Di niya very kabuutan kaayo nga mag-couple. So naka-realize ayun na huna-huna anako ni siya nga song. So stay tuned lang mo dyan mga kalalabs because I will be right back. Din niya lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty Sina
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Around the time na we 7:40 at 7 na sa kagabian. Ay, happy happy fiesta, maluluyon ha. Di gabi eh. Nindot kay lahang fiesta gabi eh kay naga Miss Maluluyon. Ano sila, 2026. Oo, congratulations sa newly crowned queen gabi eh. Nga guwapa kaayo. And congratulations also sa handler si Ga Regine. Oo, Ga Regine Reyes. Si Ga George. Oo, mga ga nakutanan ang mga naa dito. So thank you kaayo ninyo mga kalalabs. Okay, so before tamo ato ako sa ningi i-open sa nako akong live kay naglantaw. Nangutana na ako basa ko ang ano nag-message na ako kani si Ding sa mo ni Chinese mo ni iyang ngalan. Uy, anak siya na ako. Siya, ma'am, mayong gabi ini mo, ma'am. Nalagi kay t-shirt nga Sobian. Ano man, ikaw kay na, ah? Joke radong oy. Yes, oh, this is kuani siya. T-shirt ni sa grupo sa akong manghod. Sobian tribe. Oo, akong gisulob. Actually, ako ang ngalan as kilid. Masi ka jingjing ni ba akong gisulob? Ay sa ha? Oh, ako adi ay nako ka Jerson. Unsa di ka nga tribo dong? Okay, kaila ka sa akong manghod guro? Oo, tribo. Tribo, kuan, tribo, kanang unsa ni, skatumba. But anyways, before tamo add to, no, sa unahan mga kalalabs, okay? And, basahon na kanyang mga greetings din ha, later. Basiga, kanabitong feeling ni mo ba adlaw-adlaw, murag, kanabitong murag, pigil kaayo ka nga maglihok-lihok ba? Murag an easy kay ka maglihok-lihok sa matag-adlaw ni mong ginabuhat. Kay tungod, kabalo na ka eh. Nga nung na-adjoy usa ka kuan nga mo ay makapa-uneasy sa imuhag panglihok diha. Nga ka nang murag mahadlok ka nga basiga na ay makakuan sa imuha nga, uy, unsa man ni siya, oo. So karon mga kalalabs, kanabitang gamay ra nga ka nang singot nga dayon makuyawa na ka kay basig oy basig manimaho na ko din hiron gamay lang nimo nga lihok nya muna na dayon matingala na ka nga basig kita ka ng durian nga bisag usahon nimo putos na siya mualis nga gid ang iyang kahumot. Actually, ako humutan ko sa durian. Oo, dili ingon sa ayaw ng durian. Kaya baho kayo na, no. Para na ako, ang durian humut yung ay para sa kuha. Ganahan ko sa iyang baho. Siguro, depende sa tao, no. Sa iyang smell. Sa iyang taste of smell. Smelling, or ano sa ba. So, muna siguro, ako humutan ko sa durian. Oo. And then, kung ingon na imuha nga na feel, nga murag paminan ni mo, ay, nanimaho ko na ani kay napuno na ko sa murag na, nagsugod-sugod, nag-agas ang ako ang singot. So, dili na na nimo dapat ipangamba, mga kalalabs. Kay naatay natural nga Dio Roll-On. Ang ato ang klinika Dio Fresh. Ang muna siya ingon nga tubag sa mga problema. Nga dili siya makairita sa ato ang panit. Di ka manimaho diha nga bisagi. Bisagagi ko anak diha gipawis-pawisan na kag maayo and the same time na siya'y kombinasyon sa tulo ka natural nga oils na T3 or T3 nga kahoy oil, castor oil o virgin coconut oil na mo na siya'y mupatay sa mga bakterya nga gagadulot uga or may reason or nga manimaho ka sa imuhang ilok. So mao nga ang klinika Dio Fresh, makatabang gyud na siya para sa pag-moisturize sa balat, sa kilikili ug makapaputi pod sa inyo diha nga kilikili. So sa paman inyo ang ginapangita kung roll on na, mag-klinika Dio Fresh na taoy.
So, hi and good evening sa mga naglantaw. May gabi ninyong tanan diha. Hello and good evening to Day Hazel Romelo. Magpa-shoutout daw siya kung gabi una. Kumusta, Day Hazel? And of course, si akong anak-anak, Angie Duga-Duga. May gabi mo, Day. Nak Angie, kumusta mong ka, Day? And of course, may gabi ito, Day Iligan Ezel. Day Maricel, may gabi ini mo din ha. Shout out ko Iligan Pamilya at sa tanan nga taga Iligan Extension San Juan. O God bless sa imo DJ Lady Ann. Wow, thank you so much Day Maricel. And good evening also sa mga naglantaw sa tuang live. Hello to us Sir Sir Junimo Rodriguez, oo, and Ma'am Juliet Chu. Humutan sad ko sa Dorian, Ma'am. Humut na siya, Ma'am, para sa mukaon. Pero sa dili ka o yun, kay bahuan na sila. Ako, Ma'am, murag wala, mukaon ka Dorian, Ma'am. Murag mawala yung baho. Murag siya ka ng white rabbit. Akong paminaw. Murag siya candy nga white rabbit. Kung every time ako na siyang kaunon. Nya tulura ba ka kabuok liso niya kay 300 ba to 400 kanang nag nas usa gitawag ana Ma'am Juliet kanang iyang murag wag sanang ka ba kanang usoy asa na ay special ni kani kaya to ni pangutan sumaon na siya mga kalalabs kamahal sa sa ano sa Dorian. And pa-request niya kung song, Ma'am, that's what the friends are for. Alis akong mga true friends. Sige, Ma'am Juliet, may gabi ini mo diyan. And to Ma'am Medelina Yamazaki, good evening, Ma'am Lady Anne. God bless us all. And to Sir Anastasio Poras de Goma, may gabi ini mo diyan, Sir, all the way from Toboso. Oo, Salamanca, Plariding, Salamanca. May gabi ini mo diyan, Sir. Salamat. Okay, so... Anyways, naka-live to ron sa K5, San Carlos Digital 95.7. And, sa akong giingon mga kalalabs nga, naiusa ka senior, senior citizen, sorry guys ah. Naiusa ka concerned citizen nga, nagpadayag sa iyahang, concern lang. Okay. So, matod pa din sa iyang sa balita nato sa K5 San Carlos Digital 95.7, si Paway gihimong basurahan. Nasagmuyo ang usa ka concerned citizen sa iyang nakita nga gipangbiyaan lang ang mga basura sa mga liguay sa isla sa Sipaway, San Carlos City, Negros Occidental. Sa iyang social media post, gipakipagbahi ni Ernico Camingaw Rondobio nga naulaw kini sa gihimo sa mga responsable sa pagbiken sa maong mga basura bisan dili siya lumulupyo sa nahisgotang isla. So si Sir D.I.N. Ernico, dili din siya taga Sipaway, kumbaga, basig na niadto lang siya, nakasya giadto, no? And then nakita niya ang maong mga gipangbilin nga mga basura nga wala gihipos. So matud pa sa iyahang Facebook caption nga mo ay nakakuha og attention sa ato ang mga reporters and writers dinhi sa K5 News FM. Matod pa sa post ni Sir Rondobio sa iyang caption nga di ko taga Sipaway, matod ni Sir. Di ko taga Sipaway pero if maligo mi diri simple kaayo amo ang rule, clean as you go. Makasapot kaayo tanawo na ang mubisita diri og maligo sa dap-dap mauni ibilin. So na siya gi-post nga mga pictures dito ha sa iyang kuan. Og diri pud gikuha na pud sa to ang mga reporters and writer na to. So dili ni para sa tanan ha. Ana siya.
Piha, pero katong gabuhat ani di mo maulaw? Pwerte niyong lingaw-lingaw diri unya mauni inyo hang ibilin. Pangayaw pa mo. Kamu pa'y magdinamak. Ayaw dada inyong kadamak sa isla. Basta mauna to mga damak, mga bagag na wong. Libre ba ya unya maligo diri unya magdinamak pa mo. Ah, so damak-damak mo na iyang gipost. So para na to mga kalalabs no. This is a wake up call. Okay? Wake up call ni sa to ang every time dili na kay sa ingon sa sipaway ta moadto or ana nga lugar nga mag-clay go ta or clean as you go. Even dili sa to ang city like gihao sa may ano sa may kay ako unsahay gud mauli mi sa kong anak labi nagnaay mga naay mga ginaingon nga fiesta. Manguli gani mi ni Jingjing ana tag alas 2 gina sa kadlawon. Dayon, ari mi maagi sa Center Mall. Oo, maagi mi sa Center Mall. Pero dili pud pirmi-pirmi ang laag ha. Ana lang gani fiesta. So every time maagi mi sa Center Mall, ako pud masigmuyo gyud ko sa ako ang makita mga kalalabs. Kaya one time ato, dili ko ni agi sa Center Mall, going ko din sa station. Nakita pa na nako ang usa ka family gatherings nga dako duha gani kabuk ilang gigamit nga ano ha duha kabuk ilang ang gigamit nga what do you call this kanabitang murag atop-atop ba duha pa nakabuk niya tag-as. Nakaingon pag kanit ko sa kong kogalingon na kanindot nila no kay ano gid sila gabanding sila niya sadya kay sila na music niya ya gasugba-sugba sila which is di ba na pwede diya magsugba-sugba sa ano ay sa Center Mall. So, bawal ba na diya magsugba-sugba. Sumauto nga wala ra to tay lapot kay di wa man ta diya giswilduhan mamuyag naman diya gi-assign diya nga mamuyag siguro kay kami bitaw sa una nagsugba-sugba di diha gibuyag man me oh giingnan mi nga bawal magsugba-sugba. Ato ha, pero I don't know karon ha. Dili lang ko sure kay dugay naman to. Gibuyag mi kay murag birthday to nako. Na ito guru birthday nako. Na sumo din to mga kalalabs nga murag happy kay sila, gakantahana, gasugba, ana niya. Na sila tent, duha ka buok, daghan sila, guru.

lubat nga park niya. Lain pang mga single nga motor nga nasa lang atubangan. So, itin sila agyo to. Kuyog ito nila. So, nagpagbalik na ako, hala, oh my God, ang ilahang mga basura, silang mga paper plates, silang mga kwan. Gipang labay radyo, hala, gipang tangag sa mga iro, gakatag na. Wala na ko'y masay, kundi naglungulingan na ako sa kong ulo. Iko, grabe. Sa kadaghan nila, nakamando man lang bisan. I'm sure mga professional ang uban ato nila, 'di ba? Bisan pa siguro, oy. No? Bisan pa siguro man lang nga, oy, pusan niyo yung mga basura. Na babe, basurahan silang unahan nga kanang murag garbage nga kana bitang murag bitaw siyang made of rubber kanang ligid. Oo. So, nakaingon dyan ko dayon. Uy, my God. So, dito ko nakakuan nga dili giday sukatan ang makaingon ka ba nga dili day sukatan, no? Nga usa giday mo ka-edukado. Pero hugawan di sa baoy. Di mo kasabot. So, karon nakabasa na po ko sa balita. So, dito sa balita, no? Nga ato ang gishare karon nga gabi, no? So, para na ako mga kalalabs. Okay, kaya naman di hagibutang po ang mga pictures, no? Kaan. So, makasigmuyo, labi na sa mga namuyo dihang dapita, nga kabalong mo anang dapita, dapat gina siya ma-maintain ang cleanliness kina ay mga beach resort diha. Okay? And then, usa ang sipaway sa ato ang gina-lookout permi, nga laagan, destination sa mga laagan nga mga sa mga uban nga mga students nga mag-celebrate ang mga birthday or unsa pa diha. Usa gina siya nga pirmi nga naa sa listahan nga og asa manuroy, asa mo maligo, di ba? So dapat ato i-maintain kay kung taga San Carlos man ganita. Kung ingon siya nga dili ni taga San Carlos, aw kay mga taga San Carlos, I'm sure. Kabalo sila nga grabe jud kalimpyo ang San Carlos. Bisag ako gani mo tuyo kog alas 3 sa kadlawo, di ba? Alam, limpyo kay San Carlos nya. Pagka alas 4 ana, nanay mga manilihi. Kuha ilagbasi daan ha, na ay jamming. Na ay jamming di atubangan sa City Hall. Na ay jamming, no? Ang jamming atubangan sa City Hall. Inighuman sa jamming, ana, ah, grabe, mga butilya, mga cups, mga sagot-sagot ang basura. Kay daghan kay mamaligya ay isikakilid-kilid, ana. Maglantaw ka, uy, grabe, muramok. Pero, pagkaugma, pagmata na ko, ato kong, kanya, magi kong center mo, mga ano, wala dyan kayo makita, bisag usa ka buk basura ay, kitungod na atay mga ano, na atay mga street sweepers nga ga-maintain. Nga sila gina ang gina, nagina sila mga grupo nga mao gina sila ga-maintain sa ato ang kalimpyo sa atong palibot. So unta ba no? Kaning mga naghitabo nga kaning nahitabo karon nga naligoay anang sipaway niya. Namili dapat dili na ninyo pamarisan. Dapat dili na ninyo sila sundon. Dapat dili na ni sila ninyo kaan kung makakita unta. Nga ka nabitang nabitay untay mag-lock out ba nga ka ng hipuson man lang unta. Bisan man lang unta sa huna-huna na lang, nga basura guna. Kinanglan gina ninyo hipuson. No? Galing kay nalanggin mga tao ba nga ka ng lain ang ilahang gina, ano eh, lain lang gina huna-huna. Basta lang kay humana silang kaon, humanatanan. Baliwala ka sa ilaha, guys. So, makasapot, makapungot, ning ingon ani nga balita. Nasa atoa pa yun din sa San Carlos nga kita bayay usab at tas pinakalimpyo nga syudad nga naka-award. So, dili binay kalipay sa tong mayor, I'm sure. So, dapat unta, let's maintain our city clean, clean and green. O, diba? Kanino sa tong city? So, let's stay out sa mga comment din eh. Matod sa mga nag-comment, basi mauna ni Hinungdan nga kinahanglan na magbayad ang maligo diha. Oh, my Marie Chris. Jose Amelfo, mag-install ng high-definition CCTV para next time mailhan kung kinsa ng mga wipe angod. Murag,
murag may punto ka diha ma

Oh, sir. Sir Jose. Sir, Sir G or Sir G Kagang. Sakto na ba kayo? Wala mga ulaw. And to Ma'am Belinda, sayon rabaya na og nagbutang lang unta diha og basurahan. Di unta na nila ipamilin ang hugaw. Kung ingon si Ma'am, no, para nako po nung sayon lang kung naibasurahan. Kung wala basurahan, so dalain yung basura. Balik di San Carlos. That's easy, di ba? Ako gani, ah, basta kakaungkod nga, walay basura, ay, butang ako sa kumbag, oy, siya sa kumbulsa, muna inuklaban ako, adaghana lagi mga, kwan sa candies, mga, ah, di ba, kay, maulaw ta nga, mo tag lugar nga, dili ato ang lugar niya. Okay, so, dili, di na, dili na taga si Paway, hindi man taga San Carlos, ay, dito, okay, so, sige lang, ah, unta ma-call ni no sa to ang ano sa to adiha nga buhatan no o sa mga agency nga na or sa departamento nga na assign ani nga unta ma-call out pud sila ba kay para unsay ma dapat mabuhat pud sa mga igun ani. Sige, so arita sa rider nga nagpaabot og hangyo. Kabalo ba mo guys nga mga rider nagpaabot og hangyo alang sa mga posibleng tulisan? Nagpakita og hangyo ang pipila ka mga motorcycle rider pinaagi sa pagbutang og mga mensahe sa ilang helmet og food delivery box nga nag-ingon, kunin niyo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking buhay. See? Matud sa mga rider ang maong mensahe usa ka yano nga paghangyo ngadto sa mga posibleng tulisan o mga tawo nga adunay dautang tuyo nga dili sila pasakitan. Kung mahitabo man nga mabiktima sila sa krimen, nagugat ang maong mga mensahe sa social media human sa sunod-sunod sa mga insidente sa pagpatay sa mga motorcycle rider atol sa ilang pagpamasahero og pang mga nabuhi. Lakip ni ini ang pag-uhay lang ng motorcycle taxi rider nga gipatay sa iyang pasahero sa Caloocan City pagkahuman gidala ang iyang motorsiklo. So makita diha sa tong gipost no sa to ang page sa K5 San Carlos Digital 95.7 nga matud sa mga rider sa ilang nga gibutang nila sa ilang ano gibutang nila sa ilahang helmet sa ingon diri nga kunin niyo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking buhay. Hinihintay po ako ng mga anak ko umuwi ng ligtas. Another one, ingon din niya, kung kukunin mo, ibibigay ko naman pera, cellphone, pati sakyanan. Pero wag mo sana akong saktan, di naman ako manlalaban dahil may pamilya rin akong uuwian. Wala ginilaban ni mga rider no kung labi na ingon ani nga mao nilang source of income nga mabuhi ang pamilya. Dayon naagi mga laig mga ginhawaan nga mga wagay mga puangod. Nga wagid bitay mga ana bitong dili mo laban og patas ba dili mo ana bitaw. Ang ilahan lang gyud kay ano. Ang ilahan lang gyud kay basta lang yun makakuha sila o unsay ilang kuhaon. Kuhaon lang unta, unsay kuhaon, ana ba? Dili lang unta ang kinabuhi apilon. Diba? Pero ito na nakita ko sa Facebook, nagpost. Ningabot ang lalaki o ang babae sakay sa single. Nisaka ang babae sa ilang balay, kay brog na may hagdanan, so nisaka. Nabilin ang yahanga, pero naaslapit sa kasada. Karon ang nahitabo kaya ang maong lalaki naghulat sa iyang girlfriend or asawa ba to niya, wa man dito gibutang basta kay duha sila. Naghulat ang driver sa motor nga single sa babaye. Samtang gahulat siya, niabot ang riding in tandem duha ka lalaki na naog ang isa. Iha dayon nga kuan ang lalaki nga kuan ang motor di magid ihatag sa lalaki ang iyang kuyog nga katong manulis mo na sa unahan
mga taon-taon na to siguro ni abot ang babae gibunalan og tubo ang katong lalaking riding intended agibyaan siya sa iyang kuyog. Dito siya gikulata siyang mayos mga kauban atong babae. So mabitaw na nga well ang lagi dili lagi maabtan lagi ay maabtan ang madido gyud. Ba? So listen kay ning mga kinabuhi sa tong mga kuanay mga riders nato labi nag muhatod og mga lagyo. Kay usahay ra ba kaniya tong mga riders po dito sa San Carlos? Muhatod pa ba yung mga Calatrava, Bulwangan, Valle, labi nag na sila yung mga customer nga Valle to nya ingon nga pwede mi mo kaog Jollibee nya ihatod dito sa Valle nya gabi e kaayo nya McDo nya labi na tong McDo kay 24 hours guna way sira-sira. So syempre nangyawat in town sa kita para maka kuan sa pamilya. So unsay buhaton sa riders go si buhaton sa rider mo go gyud siya kay tungod sa ani nga pamaagi dako man siya kita. Wala tong unta nga kuanon ba no nga pas gahapon ako di askilid o oh. Kadako sa tawo dako kay tawo taas pa na ako maghawak ra ko niya. May siyang pamurma, pero sa ingon niya, day, gaigo kong 20 day, kaya wako'y pliti po uli kong bulwangan. Uy! Nakagihatag na ako. Siya, ingan, paglantaw na ko niya, namura ko siyang nakuha, niglakaw ng taon siya, uy, pero, kaanad yung kukadakong tao, niya. Oh, hinoon, wak man tagiun sa, pero, unta ba no, mga murag makakuan lang ka sa mga panahon karon ba takbalo ba sige isuan po to sa ay nako mga kalalab sige na oy taan niya kabasa sa to ang ano ron. Okay, so dali dito ano ang sama niya itong mga rason nga nung mag bulag ang mga magtiayon or magkarelasyon ay may mga reason ay nga nung magbulag. Anong magbulag man yun ba, we? Pwede lang di magbulag. Sige pa dayon ta, ah. Sa ato nga, bahala na niya itong oras din eh. Basta kay makayawiyaw ta. Yo, before ta mo ato sa unahan, mga kalalap, sa ato sa nibasahon ni mga... Alright, hi to Ma'am Juliet Chu. Mag-outing gani, dili dapat kalimtan magdala o garbage bag. That is why, ma'am. Gina maayo, insakto gina, ma'am. Okay? And, kik, ako bito, ma'am, no, basta naami mga outing, mga, kung sa mga bata na ako sa school, sa daycare. Ang mga mama na ginapadala, gina na ako garbage, plastic, or kanang, nabitang mga, basta nga may mga ano lang, mabutangan sila ang mga basura. Yes, tinuod na ang sipaway, ang look forward na to, nga gateway. Dapat yun unta, clean as you go. Bitaw, ma'am, uy, nagay mga uban. Hi to Ma'am Marlene Zapatosi Nelyama. Pa-shoutout sa Zapatosi family, Nelyama. Family from Sitio Hundo, Barangay Bulwangan. Hi, Ma'am Marlene. May gabiin mo diha, kumusta, ma'am? Mami Delina Yamasaki, diligyo na din hi pwede sa Japan, ma'am. Yes! Ma'am ka nang, speaking of Japan, Mami Delina, oo, earlier lang gaina, around, sa orasan naglaba, alas 5 naman to. Kunahuman? Nastuck ko sa, ano ma'am, nastuck ko, kumbaga, nastuck in a moment. Nastuck ko, ma'am, sa Osaka video sa Japan. Nga katong, unsaon nila pag, diunsa nila pag segregate ang basurahan niya sa Japan. Grabe kaayo, ma'am. Dili lang kay usa, duha, tulo. Kung baga, lain ang papel, lain ang karton, lain ang mga botilya, lain ang mga sudlanan sa Zone Rocks, lain ang plastic. Kung baga, naagid siya tanan. Oo, lain-lain yun. Ingon ana ang Japan. Nagtan ako gaina sa babay guro, nag-segregate siya o ga... kuan ka basurahan o sa iyang gisakay sa bike mga 5 na tudaan ka plastic yang plastic ma'am gibutangan pa yung ngalan para kung masayop ma'am
ug segregate sa naglabay ibalik ang basurahan sa inyo ha. Nakita dyan ako gaina, that is why ga. Nakaingon dyan ko, wa grabe dyan, kadisiplinado ang Japan. Ingon ani sila. Unya ka ng mga mabuak, naging siya ibutang sa kanang murag tray, oo, mga kutsara, or kanang ano dyan, naka as in yun, one by one gina sila ba. Ingon anak, kanindot sila dito, magsegregate o basura. Okay, aside sa mga plastic na tugi, sakay niya sa iyang bike, na lima kabuok, na pato siya karton. And then pag-abot, yapad yung gipang himay-himay itong mga plastic nga gagmay, nga sudanan sa mga genres like that, ano ba? Ya, mga butilya nga gagmay. Grabe, jud kaayo, nakaingon jud ko, wow. That is why healthy kaayo niya. Na sila mga vegetables or garden vegetables nila nga kalimpyo. Okay? That is why, ma'am, grabe dyan kaayo. Oo, nakakita dyan ko. Munang di ka na pwede sa Japan. Pwede ka na sa Japan, third floor. Alright, nganong dili man dyan, or unsa man dyan ka kadalasan nga rason sa pagbinulagay sa mga relasyon. Okay, una, kanang wala na mo mawad ano mo trust sa usag-usa. Kanang usahay mga reason, pagpamakak, pag-cheat, diba? So, wala mga reason. Dili maayo ang komunikasyon. Diba? Dili na wala na kayo magkasinabdanay, wala nag-istoryang hanay, wala nag-istoryang hanay sa mga problema, sa mga update sa kinabuhi, wala na. Siguro na pull-an na. Kanang mga sige-sige na lang away-away, walay kita nga di mag-away. Instead nga mag-date, mag-away, diba? Kanang bitong dili ma-resorba ang dapat unta nga magsundo na lang. Sige na lag-away. Unang uban mong nga gabulag man mo, dabulag may sige ka mag-away. Way adlaw lidi ang di may mag-away. Diba? Ang uban, mali pa'y mag-away. Away man sa, away sa banig. And wala na affection nga like love. Wala na. As in, wala na good siya na feel. Kumbaga, numb na manhid ka. And at the same time, kanang may usapagid ko nga term. What is this? Okay. Kanang say na, problema on say sa kwarta, usapun na. Maka-stress. Say mo na hinungdan nga mag-away. Kanang physical or emotional na pag-abuso. Mo na mga seryoso nga mga reason nga say makaingon nga ako manuntan ni oy sobra naman imong ginahimo manakit naman ka mamisikal naman ka ipadi is w dita ka. Og dili na mo malipayon sa usag-usa di na mo compatible ay ba so mo na pero dili tanan nga problema ha nga ano nga ang ending kay magbulag. Kung napay respeto, napay mga open pa ang communication, o pareho nga ready paghihapon nga effects ang inyong hanga relasyon, kung makakuan mong mga pagsubok, maka-encounter, or usapan na diyan may tabo sa inyong hanga relasyon, bisag mag-unsa pa mong duha, pero ang ending kay inyo ragi hapon na nga malampasan aw diha na mo na giingon nga kamu gyud. Okay guys, so
kung sa ding basahon yung ano ha. Basahon sana ko ni Diri ang mga greetings. Ay, oo ni Apa John. From Mama Madelina Yamasaki. Oo, ganun ko ni Mama Madelina po kay ano ni siya eh. Usa po ni sa sakwang writer din eh. Si Ma'am Juliet Chu po. Reasons nga nung magbulag man. Oo, lack of communication. Sakto, chika ma'am. Loss of trust, constant arguments, growing apart, lack of respect. Ang respeto man gyud ang pinaka the best no nga mahatag nato sa to ang hinigugma. Kay bisag magkinaunsa kun naa kay respeto nga gabitay pa nga respeto diha nga nabilin sa imuha. Ubaga ma-patch up ra gid na siya. No effort anymore, emotional or physical abuse, financial problems, o sabi ko sa inyo eh, jealousy and insecurity, anlagin ako, different expectations, okay, so mauni siya ang mga reasons nga no, may mga relasyon nga dili magdugay, pero kung ikaw, nakas mga ingon-ani o niya, okay raman gyud, soft, smooth and sealing man lang ang inyong relationship between inyong duha, wala man laya, muna giingon nga, goods, jobs, goods na, jobs pa, ata. Uy, by the way, dirita sa to ang ano ha, dirita na, dalitso na lang tayo, natang mo play ugas song.

Alright, so Derita di ay no sa to ang what do you call this one? Horoscope or zodiac sign? Are you ready na? Money ang mga zodiac sign or horoscope na to para ugma. Sa mga Aries dyan, kung Aries ka, huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Lalo na sa pag-ibig, mas makabuti ang mahinahong pag-uusap. So, dapat di ay nung wala lesing kahanay, istoryahanay lang good. Diba? Kanagan ipaagi lang sa istoryahanay ba? Kaya huwag init mong duha, agoy, digin mo compatible. Taurus, posibleng may magandang balita tungkol sa pera o trabaho. Magpasalamat at mag-ipon. O siguro madawat guro ka ug mag-manager ay or basig ikaw guro ang CEO nga gipangita. Anak sa CEO. Gemini, may taong gustong makausap ka, maging bukas sa pakinig at iwasan ang chismis. Oy. Kani mo ni nindot. May tao ko nang gusto makausap ka, siguro kay di man ni chismis siguro ialok ka aning manglinding mo. Murag ako gyud ni o. Kay na di tinisulti na ko gaina. Cancer, unahin ang pamilya at ang iyong kapayapaan ng isip. Maglaan ng oras para magpahinga. Ay sus, ang ubang dili man yung magpahinga. Ang ubang Cancer, oh, dili magpahinga. Ay monuroy nonis mga barkada. Leo, ako na ni. Leo, mato ni Leo, lalabas ang iyong kumpiyansa. Sabi ko na nga ba eh. Lalabas ang iyong kumpiyansa kay kung nag-program ron guys, isang na ako'y sakit. Pero I'm okay na ha. Gamitin ito para makatulong, hindi para makipagtalo. Uy, ay sa hanak na ako'y na-remember. Uy, kumpiyansa kay Kugaina nga napapalit ko og lansunis. Pero ang ending, nakipag-away ko kay ila kong gihutdan. Dailang ginis sila na ko ugma. Nila binli, dahil ang patihan ako to si Deshanin. Virgo, magiging magaan ang araw kung maging organisado ka sa iyong mga gawain. Yes. Kung ka na ba itong inigmata sa buntag, naka-organize na ang mga dalunon, nindot kayo nas paminaw. Uy, paparihan na ako, gaina kung baga, katag pa. Sus. Alami. Libra, balansihin ang puso at isip bago gumawa ng mahalagang desisyon. Oy, dapat magbasa-basa dyan kang mga horoscope kay para kabalo kang kuan nga kung asa dapit ang positive nga side para mabalansin ni mo. Ay, for example, abi nagkikigipanguyaban, abi. Paminaw ni mo nga bagay ba mo? Ha? Bagay ba mo? O dapat imong balansihon nga kaya ko ni, diba? Scorpio, maaring may sorpresa mula sa isang tao malapit sa iyo. Maging bukas ngunit mag-ingat pa rin. Ah, maningil nag-utang, klaro na lang. Sagittarius, magandang araw para sumubok ng bagong bagay o matuto ng bagong kasanayan. Wow, nindot sa Sagittarius, ah. Magandang araw ko, no? Ugma para sumubok na bagong bagay. Oh, sa mani nga sumubok scatter. Bagong link sa scatter. Capricorn, ang sipag mo ay mapansin. Ituloy lang ang magandang trabaho. Sana all. So, nindot ang Capricorn. Ang sipag mo ay mapansin. Oh, maning mga tao nga kanabitang like, for example, sa mga opisina, yeah. Sa'yo pa sa buntag, makita na sa mga kauban nga, kuhaan man dayon, kanabitang matawag ni mo ba nga, trabaho man dayon, oh. Siyempre, kuhaan mo kundi siya nga tawa, kanang workaholic ba? Workaholic. Kuhaan ay puas trabaho. And Aquarius, huwag matakot at ipahayag ang iyong mga ideya. Baka ito na maging simula ng magandang oportunidad. Oh, basi di kag nakay talent diya sa kanta. O, di ba? Basi, muna ni time nga ipakita ni mo.
sa madlang people nga may kamusaya, may kamukanta. Show your talent, show your ability kanang may kadiha mo tumbling, may kadiha mo TikTok, may kadiha mo Brazilian dance. So Brazilian dance taron oh. And the Pisces. Unsa ning sa Pisces? Sundin ang iyong intuition pero tiyaking suportado rin ito ng tamang pag-iisip. Oh. So maoning ato ang mga zodiac signs. So unsa man ka dito dapita? Asa man imuha ato? Natukma ba or nabakay hulaton para ugma? Sige. Alright guys, so thank you kaayo no. And wala na taka play og songs. Sige na lang taani jawit. Hi to Madam Charlene Vidal. Good eve Lady Anne. Hi Madam Teacher Charlene Vidal diya sa Maya Prosperidad. May gabi idam sa mga Vidal family. Salamat kayo dam. Okay, so wala gyud ko igong oras and magpasalamat di ay kuno sa mga tawo nga always good galanto sa tong live. Oo. Sila Ma'am Juliet Chu, Ma'am Edelina Yamazaki. Kina na kay ni katuig si Ma'am Edelina diya sa Japan, no? Ingon si Ma'am Edelina, mamuta na malidi. Si Sir, ano po? Anastasio. Always gini si Sir Anastasio. Poras di goma. Okay, and si Ma'am Marilyn, may gabi ini mo, madam. Okay. So guys, thank you so much. So ako na lang kauban din, he. As always, ako ang akong tech, Miss Shanine Hilapon. Si Dai Shanine. Sa ngala na lang sa ko ang sa mo ang station manager no other than Sir Brian Morden. At tangin po si Sir Brian ha. And no sa iyang mga ano sa iyang mga post kay malingaw mo. Oo, ni Mel's vlog at i-follow niyo si SM. And of course, sa mo ang CEO na mo, Doc Ramil Itangoy. Og sa tanan na lang, may gabi og amping mo kanunay. Mama, good night. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako si diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
14: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
14: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
15: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
14: Correct.
15: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
14: Palagi
15: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
14: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
15: Correct.
14: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
15: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
14: Hosto.
15: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
14: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
15: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud. Correct, ang DTX 500 nga dunay sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
14: Husto, Doc.
13: DTX 500.
16: Si Albert nga taga-Dumaguete.
17: Opo, ang akong mga TL o mga panakit, ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
14: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
15: Sa mga dili, ikaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
14: Ah.
15: Number one na cancer, siyempre tayaon na imong selula, Alzheimer's disease.
14: Ayay.
15: Oh, mataya ang imong utok,
14: brain,
15: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
14: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
15: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
14: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
15: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
14: Oh, wala. Wala.
15: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC or GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
13: DTX 500!
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po yung pusong sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500!
18: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500!
19: Ako si Jubilin. Sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC. Ka-epektibo jud kaayo.
13: MyTC. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MyTC ang alkaline na vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
14: suskog na ara.
15: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
14: Husto. Tsakto jud ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
15: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og MyTC kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
14: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kompleto pa ang supplementation nimo. Hisgot na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres, kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
16: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa
21: naayo na ako.
16: DTX 500. Mabalik
15: sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang selula sir JP, mugamay pod ang telomeres.
14: Correct.
15: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
14: Hmm.
15: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
14: Kung himsog ang selula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
15: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
14: Munay kuyaw.
15: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
14: Tsakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo'y causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
15: Taghana.
14: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
15: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
14: Wow!
15: Nga naman.
14: Oh, nga naman.
15: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
14: Kalami.
15: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad,
14: syempre
15: importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
16: DTX 500.
17: Si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil ug mga pagkakit dili. Sa pagkadungog nako sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DTX 500!
22: Mabalik sa mga butika.
16: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang MITC.
16: MITC!
22: Mabalik sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health,
0: News.
1: D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
14: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, dyo dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo dyo dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
15: Muna yung rason nga, kinahanglan ka mag-exercise dyo ka.
14: Maudyod na.
15: Kay kung hinay dagway, Sir GP, na dyo tsansa nga magbara kini.
14: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
15: Samot
14: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
15: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir GP, maghinahinay na siya deposito.
14: Muna'y delikado.
15: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
14: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
15: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir GP.
14: Hosto, Doc.
15: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
14: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
15: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
14: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson dyan ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
15: Ang imuang good cholesterol.
0: D3 Bio!
4: O, si Richard.
24: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na dahil kong blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
24: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
0: nga may D3.
22: Kapalit sa mga
0: D3 Bio!
14: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
15: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio,
14: naadyo
15: ni gallic acid, aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
14: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio, padaghano niya ang imong HDL level.
15: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
14: Correct.
15: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
14: Muragwardyahan niya, no?
15: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
14: Wow!
15: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
14: Dakong ba?
15: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
14: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
15: Mone rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
0: D3 Bio.
25: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buy-on.
0: D3 Bio. Ang D3
1: D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C,
3: sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
14: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
14: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
14: Oh, stop.
15: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
15: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
14: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
14: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
14: No.
15: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
14: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
15: Ang line ana, Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai kunimo.
14: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
15: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
14: Gusto.
15: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
14: Correct.
15: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
14: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
15: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
14: Number 3, ang alcoholism, buti pa sabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
15: So, mapagtabang ana sa D3-Bio. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, sir GP.
14: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
15: Dugang pa, unsa ang pag-control sa D3-Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
14: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-Bio.
15: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
14: Kalami.
15: Pasabot nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
6: D3-Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3-Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3-Bio!
8: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
8: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3-Bio!
14: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3-Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
15: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3-Bio sa mga neuropathy?
14: Unsa man, Doc?
15: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
14: Oh.
15: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
14: Ah, paita.
15: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
14: Wa nay wiring, Doc, sato pa.
15: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
14: Correct.
15: Kanang D3-Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
14: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3-Bio.
15: Ang muna ay myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mauna ay dagko nga fibers ug ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3-Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, sa GP. Once manaris na ang D3-Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves na kung sige kag D3-Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3-Bio.
14: Muna'y D3-Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun. Apil ng protozoas.
15: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3-Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
14: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3-Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
14: Ayawg abusohon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ug giya kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
6: D3-Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3-Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: D3-Bio.
8: D3-Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.

0: East.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sport. Probiotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Superman for Men.
9: T3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay. Nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
12: gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar level.
1: DTX 500,
2: imo sa disugard sugar cane extract
1: ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol na butika sa iyong lugar.
3: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay,
4: ang daw-adlaw ang schedule,
5: kanunay busy.
4: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Extend Food Superman.
13: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagi.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro.

0: 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan naton nga masuki, mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sige hapon, yara kamo sa mayong kamtangan, sa inyong panglawas, kaglabas tanan sa espiritual nga kaintang, kaya muna ang pinaka-importante nga aton permigi na balik-balik diri ang aton nga kaangtanan sa Ginoo, kaya mo ini ang pundasyon sa aton nga mayong relasyon sang aton na isig kapareho sa pamilya man siya, sa iglesia man, or bisan sa katilingban. Muna nga sa yapon, dalayaw ng Diyos sa sining at iyon, hinatagan kita sang ikayong lawas, hinatagan kita sang mayong achibko, na magkapadayon kita sa aton nga platontonan. Kamusta kamutanan? Kapay pa nga sa yapon, malipayon man kamo, madasigon man kamo, nga pangalagad sa Ginoo. Mulang na ang aton mabu nga pagpanamyaw. Sige hapon, samtang hindi pa kita magkanto sa padayon nga pagtuon sa punong sang Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa impilan po ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling. Mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kaunay, simple lang pong ito, naming maging tapat, nawa kami sa inyo upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpala naming pinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Ang ato naman ito ang subong magkuturan, magkabyanan. Ang kabuhi naman ni Seth kag ni Enoch. Ining balaan ng mga tao, pati kanami ang ilang kaysayan. Siya dan ginhatagan sing isa pa kaanak nga lalaki. Kay sa atong tungintunan, gin pagkamalaot. Sang Diyos si Cain, ginpatay ni Cain si Abel, mayo na lang kaysa ng edad sang 130 si Adan, ginhatagan sila liwat sang Ginoo sang isa ka anak nga si Abel. Radat si Seth, munang amo naman niya ang atong tunan. Si aton mabasa diri nga agun nga may mangin manunubli sang Dios nun nga saad ang mana ang manunubli sang espiritual nga kaimtangan sang pagkapanganay sang angalan nga Seth nga ginhatag sa sini nga anak nagakahulugan sing gintangdo opon bayad kay siling sang Eloy ang Dios nagtangdo sa akon sing isa pakaliwat sa baylo ni Abel naging patay ni Cain. Si Seth may dungganon sang sakay. Si Seth mas dungganon sang sakay Cain upon kay Abel. Kag mas kaanggid kay Adan sang sa iya paiban nga mga anak nga lalaki. Isa siya katakos nga karakter nga nagasunod sa mga tikang ni Abel. Apang wala siya sing napanubli nga mas kinaugali nga kaayo sang sakay Cain. Nanungod sa patunga ni Adan, ginasiling, sa dagway sang Dios ginhimo niya siya. Apang ang tao, pagkatapos sang pagkapukan, nag-anak sang isa kaanak ng lalaki sa iya kabulingon nga dagway, suno sa iya dagway. Samtang si Adan gintuga nga wala sing sala. Kay ang tao sang ginsuguran, sinless. Sa dagway sang Dios, si Seth kaangay ni Cain, nakapanubli sang napukan nga kinaugali sang iya maginikanan. Apang nakabaton man siya sang ihibalo na hanungod sa manunubos kag pagtudlo sa pagkamatarong. Paagi sa Dios nun nga grasya, nagalagan siya kag nagpadungog sa Dios kag nagapangabudlay siya. Subong sang himuon kuntani ni Abel kung buhi pa siya. Sa pagliso sang mga hunahuna, sang makasala ng mga tao, sa pagtahod kag pagtuman sa ila manunoga. Sa yaman na tao ang isa kaanak ng lalaki kag pinhinganlan siya nga Enos, ikapat na ni nga anak ni Adan kag ni Eva. Niyan ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Ang mga matutom nagsimba na sa Dios sang una apang samtang nagadamo ang mga lalaki ang kinatuhayan sa tunga sang duha ka klase nangin mas talapa na talalupang don. Mayara isa kadayag nga pagpahayag sang katutom sa Dios sa bahin sang isa. Subong nga mayara sang pagtamay kag pagkadi matinumanon sa bahin sang isa. Antes sang pagkapukan, ang aton unang binikanan nagtuman sang adlaw ngayon pahuway. Agit pasat si Edit, kag sa tapos sila, ginpahalin sa paraiso, ginpadayon nila ang pagsaulong sini. Natilawan nila ang mapait ng mga bunga sang pagkadi matinumanon. Kag natunan kung ano ang matunan sang kag sa katao nga nagatapak sang mga sugo sang Dios sa ulihi o kun sa sagrado kag indi mabag-o kag ang silot sang paglapas patudgid nga ihatag ang adlaw inugpahuway ginpasidunggan sang tanan nga mga anak ni Adan nga nagpabilin nga mainunungon sa Dios. Amo ni ang indi naintindihan sang kadam-an nga ang adlaw inugpahuway ginpadunggan ginpasidunggan sang tanan nga mga anak nga ni Adan nga nagpamilin nga mainunungon sa Dios. Pero wala gintahod ni Cain kag sang iya mga kaliwat ang adlaw nga inugpahuway nga ginpahuayan sang Dios. pinpili nila ang ila kagulingon nga tion sa pagpangabudlay kag sa pagpahuway. Walay sapayan sang maathag nga sugo ni Jehova. Sang mabato niya ang pagpakamalaot sang Dios si Cain, naghalin sa panimalay sa amay. Una niya nga ginpili ang iya trabaho bilang mag-uuma sang duta, kag karon nagtukod siya sang iya isa ka syudad nga gitawag ini sa ngalan sang iya kamagulangan nga anak nga lalaki. Naghalin siya sa presensya sang Ginoo, ginsikway ang saad sang ginpasag-uli nga idin pagpangi sa pagpangita sang iya mga pagkabutang kagkalipayan sa ruta si Dalom sang sumpa sang sala sa amo nagtindog sa uluhan sa tung dako nga klase sang mga tao nga nagasimba sa Dios sining kalibutan. Sa sina nga nahanungod sa dutanon kag material nga pag-uswag ang iya mga kaliwat nangin pinasay apang wala sila nagasapak sa Dios kag nagapamatok sa iya mga katuyuan para sa tao. Sa krimen sang pagpatay nga sa diin si Cain ang nanguna, si Lamech ang ikalima nga kaliwat nagdugang sang poligamiya. Ini si Lamech anak ni Cain kag nga may pagpabugal nga nagasupak ginkilala niya ang Dios. Agun lamang makakuha gikan sa pagtimalos kay Cain ang sang isa kapagsalig sang iya kagulingon nga kaluwasan. Si Abel nagkabuhi sing isa kapastoral nga kabuhi nga nagapuyo sa mga tulda ukon mga payag kag ang kaliwat ni Seth nagsunod sa amuman nga dalanon nga nagakabig sang ila kagulingon nga mga dumuloong kag mga dayuhan sa duta nga nagapangita sang isa ka mas maayo nga pungsod nga amo ang isa ka langit nun. Eurohanon 11, versikulo 13, kag 16. Sa pila ka panahon, ang duha ka klase nagpabilin nga bulag. Ang kaliwatan ni Cain nga naglapnag gikan sa duog sang ila una nga puluyanan, naglinapta sa mga kapatagan kag mga nalupyakan sa diin nagpuyo ang mga anak ni Seth. Kag ang naulihi si Seth, ang iya pamilya, agon makapalagyugikan sa ila, makahigko ang influensya, nag-isol sa kabukiran. Kag dito naghimo sang ila puluyan. So nagpabukid na ni si kaliwatan ni Seth. Samtang nagapadayon, ini nga pagbulagay, ginuhuptan nila ang pagsimba sa Dios sa iya kaputli. Apang sa pagligad sang panahon nagpangahas sila sing amat-amat sa pagpakigupod sa mga pumluyo sang mga nalupyakan. Ini nga asosasyon nangin mabungahon sang pinakamalain nga mga resulta. Nakita sang mga anak sang Dios nga anak ni Seth nga mga Diyos nun, ang mga anak nga babae sa mga anak sang tao, kaliwatan ni Cain, nga mga matahom sila. Ang mga anak ni Seth, nga naganyat sa katahom sa mga anak nga babae sa mga kaliwatan ni Cain, nagpaakig sa Ginoo, paagi sa pagpangasawa sa ila. Madamo sang mga sumilimba, sang Dios nga nahaylo sa sala paagi sa pagganyat nga yara karon sa ila tubang. Kag nadula nila ang ila pinasahi balaan nga kinaiya. Nagapakigupod sa mga malaot, nangin kaangay sila sa espiritu kag mga buhat. Ang mga pagdumili sang ikapito nga sugo wala ginsapak kag ginpangasawa nila ang tanan nga ilang ginpili. Ang mga anak ni Seth nagkadto sa dalanon ni Cain. Judas kapitulo 11. Gintotok nila ang ilang manahuna sa kalibutanon nga kauswagan kagkalipayan kag ginpatumbayaan ang mga kasuguan sa Ginoo. Ang mga tao hindi luyag nga hoptan ang Dios sa ila ihibalo. Sila, nang inwalay pulos sa ilang mga unahuna kag ang ila, buang-buang nga tagipusoon, nagdulong. Roma 1, versikulo 21. Gani, gintugyan sila sang Dios sa isa ka hunahuna nga wala sing paghukom. Versikulo 28. Ang sala naglapnag sa duta, pareho sang makamamatay nga aro. Sa sulod sang halos isa kalibo katuig, si Adan nagkabuhi sa tunga sang mga tao, isa ka saksi sa mga resulta sang sala. Matutong niya nga gintinguhaan nga punggan ang huyop sang kalautan. Ginsugo siya sa pagtudlo sa iya mga kaliwat sa dalanon sang Ginoo, kag ginpakabahandi niya sing maayo ang ginpahayag sang Dios sa iya, kag ginsulit ini sa masunod nga mga kaliwatan sa iya mga anak, kag mga anak sang mga anak. Sa ikasiyam nga kaliwatan, ginlaragway niya ang balaan kag malipayon nga kahimtangan sang tao sa paraiso. Kag ginsulit niya ang maragtas sang iya pagkapukan nga nagasugid sa ila sang mga pagantos, nga sa diin ang Dios nagtudlo sa iya sang kinanglanon sang istrikto nga pagsunod sang iya kasuguan. Kag nagapaathag sa ila sang maluluyon nga mga aman para sa iya kaluwasan. Apang dutay lamang ang nagpamati sa iya mga pulong. Sa masami, ginasugata siya sang mapait nga mga pasipala tungod sang sala nga nagdala sang amo nga kailo sa iya mga kaliwatan. Ang kabuhi ni Adan, isa sang kasubo, pagpaubos kag paghinulsol. Sang naghalin sila sa Eden, ang pangunahuna nga dapat siya mapatay, nagpakunyag gid sa iya. Una, naging pakilala sa iya ang katunayan sang kamatayon sa tawhanon nga pamilya. Sang si Cain, ang iya panganay nga anak nga lalaki, nangin manugpatay sang iya utod. Napuno sang labing dako nga panghinulsol sa iya kagulingon nga sala, kag doble nga nasubuan sa kamatayon ni Abel, kag sa pagsikway kay Cain, si Adan nagduko sa kasakit. Nasaksihan niya ang lapnag nga kagarukan nga sa ulihi, magatugas ang kalaglagan sang kalibutan paagi sa iya sa isa kaanaw. Kag bisan pa ang sintensya sang kamatayon, ngayon pahayag siya sang iya manunuga sa una daw makahaladlok, apang pagkatapos nga makita sa sulod sang halos isa kalibo katuig ang mga resulta sang sala, nabatyagan niya nga maluluyon ang Dios siya tigipusoon ang isa kakabuhi sa paluoy sang pagantos kag kasubo. Walay sapayan sang kalautan sang kalibutan anti sang anaw, yadto nga dag-on indi subong sang masami ginahuna, isa ka dag-on sang pagkaignorante kag barbarismo. Ang mga tao ginatagan sing kahigayunan nga maglabot o malabot ang mataas nga talaksan sang moral kag intelektual nga kadalagan. Mayara sila dako nga physical kag mental nga kusog, kag ang ila mga bintaha sa pag-angkon sang reliyoso kag siyentipiko nga ihibalo, wala sing tupong. Isa kasayop nga magunahuna nga bangod, nagakabuhi sila sa isa kadako nga edad. Ang ila mga unahuna naghamtong sing ulihi. Ang ila mga gahom sa unahuna timprano pa nga napalambo, kag yadtong nagapalangga sang kahadlok sa Dios, kag nakabuhi naisuno sa iya kubuton padayon nga nagdugang sa hibalo kag kaalam sa bugos nilang kabuhi. Kung ang bantog nga mga eskolar sang aton tion ipaanggid sa mga tao nga pareho sing edad nga nagkabuhi antes sang anaw, daw suwong sila sa manubo sa unahuna kag sa physical nga sub. Samtang ang mga tinuig sang tao nagnubo kag ila physical nga kusog nagnubo, amuman ang isa iya mga ikasarang sa unahuna nagnubo. May mga tao nga nag-aplikar karon sang ila pagulingon sa pagtuon sa sulod sang isa ka panahon. Alin sa 20, tub-tub 50 katuig. Kag ang kalibutan na puno sang pagdayaw sa ila mga nalabot. Apang, daw ano kalimitado ining mga natigayon kung ipaanggid sa iya sang mga tao ng ang ila mental kag physical nga mga ikasarang nagalambo sa sulod sa mga siglo. Ang point mag-uturan nga kung ato ni kumpara ang mga biskan mga suma cum laude pasubong kay halin sa 20 hasta sa 50 ang edad bantog sila sa bilong nga kalibutan. Pero kung ikumpara ta sa mga tao sa una nga nagkalapantay sila sobra no 200 ang edad, pila ka mga century nga ilang ipahimuslan ang ilang alam, perte ka alam nila kay perte ka baskog ang ilang utok subong man ang ilalawas. Matuod nga mga tao sa moderno nga panahon may benepisyo sa mga nalabot sang ila mga ginsundan. Ang mga tao nga may maayo nga mga hunahuna nga nagplano kag nagtuon kag nagsulat, nagbilin sang ila buluhaton para sa mga nagasunod. Apang bisan pa sa sining abahin kag kuntuhoy sa tawhanon lamang ihibalo daw ano kadako ang mga bintaha sang mga tao sadtong dumaan nga tion. Yaras to nga nila sa sulod sang ginatos katuig ang isa ka nga gintuga sa dagway sang Dios nga ang manunuga mismo nagtawag nga maayo ang tao nga gintudluan sang Dios sa tanan nga kaalam nga hanungod sa material nga kalibutan. Natuman ni Adan gikan sa manunuga ang maragtas sang pagpanuga. Siya mismo nakasaksi sang mga hitabo sa sulod sang siyam kasiglo. Kagin paambit niya ang iya hibalo sa iya makaliwan. Ang ila sang una, ila lang istorya. Grabe nga ang ilang mga hunahuna, grabe nga daw computer. Na ang mga antediluvian, wala sing mga libro, wala sila sing nasulat ng mga record. Apang sa ila dako nga physical kag mental nga kusog, may mabakun sila ng mga andumanan nga makasarang sa paghangup kag pagkupot sang gin komunikar sa ila kag sa baylo sa pagpalinton sini nga wala sing halit sa ila nga mga kaliwatan. Kag sa sulod sang ginatos ka mga katuigan, may pito ka henerasyon nga nagkabuhi sa ruta sing dungan nga may kahigayunan nga magkonsulta sing tingob kag makabinpisyo ang tagsa paagi sa hibalo kag eksperyensya sang tanan. Ang mga bintaha nga naagom sang mga tao sadto nga dagon sa pagtigayon sing hibalo tuhoy sa Dios paagi sa iya mga binuhatan, wala pagid mapaanggid kutob sadto kag malayo sa isa ka dagon sang reliyoso nga kadudulman, yadto isa ka dagon sang dako nga kapawa. Ang bugos nga kalibutan may kahigayunan sa pagbaton sang instruksyon gikan kay Adan. Kag yadtong nagakahadlok sa Dios sa Ginoo, mayara man kay Kristo kag mga anghel bilang ila mga manunudlo. Kag mayara sila sang isa ka hipos nga saksi sa kamatauran sa hardin sang Dios nga sa sulod sang madamo nga mga siglo nagpabilin sa tunga sang mga tao. Sa gawang sang paraiso nga ginabantayan sang mga kirubin, ang himaya sang Dios ginpahayag kag diri nag-abot ang nahauna nga mga sumilimba. Diri ginapatindog ang ila mga altar kag ang ila mga halad ginhalad. Diri gindala ni Cain kag ni Abel ang ila mga halad kag ang Dios nagpaubos sa pagpakingangot sa ila. Hindi makapanghiwala sang pagpangduha-duha ang pagluntad sang idin samtang nagatindog ini sa talaraon. Ang alagyan sini ginabalabagan sang nagatanaw nga mga anghel. Ang pagkasunod-sunod sang pagpanuga, ang mga butang nga ginatuga sang hardin, ang maragtas sang duta sang duha ka kahoy sini nga suod gid nga naangot sa kapalaran sang tao, hindi malalis nga mga katunayan kag kamatuoran kag ang pagluntad kag pinakataas nga mga awtoridad sang Dios ang obligasyon sang iya kasuguan. Mga kamatuoran nga ang mga tao mahinay sa pagduha-duha samtang si Adan yara sa tunga nila. Walay sa payan sang nagapangibabaw nga kalautan, maisa kalinya sang balaan nga mga tao nga ginpataas kag ginpadunggan paagi sa pagpakig-upod sa Dios, nagkabuhi subong nga yara sa pagpakig-upod sa langit. Sila mga tao nga may dako nga intelihensya, nga may makatilingala nga mga kadalagan. May dako nga kagbalaan sila nga misyon sa pagpalambo sang kinaiya sang pagkamatarong, sa pagtudlo sang leksyon sang pag-adyos nun, hindi lamang sa mga tao sang ila panahon kundi para sa palabuton nga mga henerasyon. Pila lamang sang labing kilala nga ginsambit sa kasulatan apang sa bugos nga mga dagon, ang Dios may matutom nga mga saksi, matutuod sing tigipusoon nga mga sumilimba. Nanungod kay Enoch, nasulat nga nagkabuhi siya sa kanuman kag lima katuig kag nangin amay sang isa ka anak nga lalaki. Sa tapos ini naglakat siya upod sa Dios sa sulod sang tatlo kagatos katuig. Sa sining nahuna nga mga tinuig si Enoch, naghigugma kag nagkahadlok sa Dios kag nagtuman sang iya mga sugo. Isa siya kabalaan nga linya ang mga manugtipig sang matuod nga pagtuo, ang mga katigulangan sang ginsaad nga binhi. Gikan sa mga bibig ni Adan na tunan niya ang madulom nga sugilanon sang pagkapukan kag ang isa ka sang kalipay sang grasya sang Dios subong sang makita nga saad. Kag nagsalig siya sa manunubos nga magkari. Apang pagkatapos ang pagkatao sang iya una nga anak nga lalaki si Enoch, nakalabot sang mas mataas nga eksperyensya, naganyat siya sa mas suod nga kaangtanan sa Dios. Mas narealisar niya sing bugos ang iya kagulingon nga mga obligasyon kag responsibilidad bilang isa ka anak sang Dios. Kag samtang nakita niya ang gugma sang bata sa iya amay, ang iya simple nga pagsalig sa iya pag-amlig, sang nabatyagan niya ang madalom, nagahandom nga kalulo sang iya kagulingon nga tigipusoon para sa sinang panganay nga anak nga lalaki. Natun-an niya ang isa kahamili nga leksyon sang makatilingala nga gugma sang Dios sa mga tao sa dulot sang iya anak, kag ang pagsalig nga ang mga anak sang Dios makapahuway sa ila langit noon nga may. Ang walay katuwan, hindi matungkad nga gugma sang Dios paagi kay Kristo, nangintupiko sang iya mga pagpamalandong sa adlaw kagabi. Kag sa bugos nga kainit sang iya kalag, nagtinguha siya sa pagpahayag sinang gugma sa katauhan nga iya ginapuyan. Ang panglakato ni Enoch upod sa Dios hindi isa ka damgo lamang ul palananaon, kundi sa tanan nga mga katungdanan sang iya adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Wala siya nangin isa ka ermitanyo nga nagasira sang iya kagulingon sing bugos gikan sa kalibutan, kay may buluhaton siya nga himuon para sa Dios sa kalibutan. Sa pamilya kag sa iya pagpagigangot sa mga lalaki bilang isa ka bana kag amay, isa ka abyan, isa ka banwahanon, siya ang malig-on wala nagabag-o nga alagan sang Ginoo. Lamang magutoran nami ang sugilanon diri sa kabuhi ni Enoch, pero way na makita sing kiyon nga magapadayon pa. Padayon tani siya sa sunod nga mga timpo. Tapuson lang naton ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga alaala sa inyong mga bayani ng panampalataya. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at pagpalain mo nakikinig. Pagpalain mo ang CEO, Camille Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, reputation, ngayon din sa lahat mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
4: Gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Pampaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500,
2: imo sa Disugard Sugar Cane Extract,
1: ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
3: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City sa akong kanunay. Adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
11: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol na butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon
1: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend
8: food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
1: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
0: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw ni mo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sa iyo.
1: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
0: ug Mighty C. Importante.
1: Oh, aron mataas imong antioxidant.
0: O sarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
1: Mojod.
0: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
1: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
1: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
1: GP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip po sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox. detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Milita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa ato pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Murang sige na mo ginapadasig ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
8: Ang Vizio
2: ng may D3.
8: Kapalit sa mga
2: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede nako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabug Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course wala.
0: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud ta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. kompleto kon todos rekados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawa mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawa.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Stock markets around the world have experienced an unprecedented boost due to recent euphoric investments in Choco Choco stock. The stock value has increased by a record-breaking 1 zillion percent since the release of Soul Control's single, Chocolate.
12: Woo! Everybody in the world likes chocolate. Woo!

f***ing chucker, f***ing larty. I can't f***ing do it. Sharon!

0: makay mo.
1: Pwerte panglimpyo sa mga taga-Sipaway, Beadri ay parang manindot inyuhang kuan, manindot inyuhang adlaw inig, adto ninyo din yun, hugaw-hugawan na ninyo mga nimala mo. Ay, pastila naman lang yun in tawon ning ubang mga igsuo na to, ubang mga manuruyay ba? Mm. Libre ni diri, Junior, kini diri, oh. Pantalan mang guni. Wala ibayad. Pero ambot. Ayo ba mga liguay? Sigurado mga pangayaw gidni kay alangan magunayon og hugaw-hugaw sa taga Sipaway ning ilang lugar mga kagipay. Ang magunayon nila ning hugaw-hugaw, syempre dili jud. So dakoy posibilidad dili gid ning taga dili taga Tabok gid ni mga kagipay ambot og kinsa pang mga tawo naa. May lang gani kay usa ka concerned citizen mga kagipay nga nakakita ni ini, naka-picture ni ini, no? Nga mao ning gipang biyaan dito. Murag nakabiyag sus baulang. Orbida ng kinaiyahan oh. Og kinsa may nagbuhat ani ba may maning iban ni sila diha oy. Di na paanhaon diha ba? Oh, kay mga hugawan. Alas 5:26 or 27 na mga kakipaps kabuntagon. Stand by for a while, mamati sa taga mga paybalo sa Pikas Lawak. Mupos ako kadiyot kay nakadetect mo nung taong ko, Junior Munji. Puro mura kong hiblaron, Junior Munji. Buntag pa dapat. Upos ako kadiyot, mga kakipay, for a while, ha? Mamati sa tabang mga paybalo sa Pikas Lawak, paybalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon pagkahuman ini. Palong standby! K5 News FM. Championing
2: the lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulik gin sa akong problema. Nga mo, salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.

0: AI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
3: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small o medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
6: Hininga oy.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan.
8: Normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
10: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
11: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausage. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna Sir JP nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants nga mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naa ra diay sa panit sa tubo.
10: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MITC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
11: Hisgutan nato Sir JP kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MITC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas na ay trillion of cells sa atong lawas. Ug ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500 ug may tising available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
7: DTX 500.
6: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yun kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
11: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, rutas, mag DTX 500 og may TC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og may TC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
13: Correct.
11: Kung wala ka gainom DTX 500 o MITC, wala jud makatabang sa pagprotekta.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
14: Alas 5:37 mga K5 sa Kabuntagon. Balik tadri sa itong katulaman ng Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon mga K5, ikaw ba ninyo? Karong kabuntaga, K5 ninyo, John, the new kid in town, Berzales. Sir, hard worker, okay na, sir? Okay na, sir, mo ang live, sir? May audio na, sir? Sinsya kayo, ha? Nag-stack up ang mo ang player, mga galam. Ingon, sir, hard worker, dapat, sir, mga naong sunagbilin, ana, i-flash dyan sa mga news ba? Para may bawaan na ilang kadama! Lagot na si Sir Hard Worker. O, na, hala ninyo, na. Ano, kay pila ragin pag punpun, ano? Ahaw-ahaw pag himos lang yun, ano, bisag... At usahon lang og punit, mga ka-K-5 ba? Niya, isod sa usah, kasudlan na. Ay ha, ibilin dito sa lugar. May pick up po na sa mga garbage collector mga ka-K-5 sa isla sa Sipaway. Paliwag tag-flash na good engineer o usap na good engineer. Ipakita na ito sa mga Facebook live viewers. Unsa kahugaw na nga ang kanindot mga ka-K-5 sa kuan sa wharf ba? Naimong bati tungod na nga pang napay ko ano, napay kaha sa sigarilyo diri o na ay coke nga wa mahurot mga ka-K-5. Na ay basta pagka naghanay katag lang agi diri mga higala ba. Labisan kinsa ang makita mga K5 nga individual labi na kini si Sir kuan kini si Sir Rondubio pagkita niya mga K5 nga mo ni ang sitwasyon. Naglain yang buot oy. Lain yang buot yun. Kanindot-nindot ani din niya hugaw-hugawan ra aning mga uban pon ng mga maligo diri di dapita mga K5 for sure. Kung kini sila ang naghimo ani mga K5 kung makaadto po nigla ang lugar ni kung kinsa man galing nagpa ang responsable ni ini himoon sa din nila mga K5. Ah, porbida ng kinayahan naman hinoon. Mura magnaitig kuan mura magkining naitimbang ba? Mura pag naara silang panimay mga ka-K-5 nga magpinagusto. Magpinagustong katag. Kay naay mo sunod og panglimpyo mga ka-K-5. Oh, grabe yan ang batasan na oy. Wala gina natin nag-ingon ka ganina nga mahigala nga. Basig madugay pag permanente ng inani. Basig mapatuman na og toll fee. Ah, toll fee ba'y tawagan na? Oh, murag inana mga K5 ba? Kay abusar man eh. abuso man ang inani mga K5 nga ang kalimpyo sa lugar, perting panglimpyo po sa taga diha, tag ka na mismong tag lugar mga K5, perting panglimpyo para dayuhon ng mga bisita. Pero sa high di good balik kayan nga naagi mga tao nga mga buisita jinir. Oh. Mga buisita ba? Ma. Ay, ambot na lang. Sige na lang. Oo. May ani siguro kining taga kwat mga taga diha sa isla si Paway bitaw labi na tumang kay sunan diha ng mga tricycle drivers o mga habal drivers ba. Ato ni silang ipanawagan engineer ga once dai mag sagbot-sagbot diha engineer. Tabangan og kining luok bitaw itsa dito sa tungas dagat engineer. At damak-damak mo ha? Di mo kay bawang mo hipos inyo ha dihang kuan sa inyo dihang agi mga kuan kay mo mga bastos kay mo sa nang bastos yun doon sa'yo naghibo ani ay ambot na lang alas 5.40 kabuntagon padayan ta sinahan mga ka-K5 uy kato mga kingsuna na itong mga hug racers dahil doon ay dakong problema mga ka-K5 doon ay dakong problema labi na sa katong mga mamaligya ay mga baboy dito sa silingan na itong dapit silingan na itong syudad mga K5. For example, so may silingan abi sa Siagay. Sa Siagay? Yeah, sa Dakbayan sa Siagay? Yeah, sa Siagay mga K5 ba? Doon na sila'y kuan, doon na sila'y border control nga gipatuman na 24 hours yun din mo yes, mamaon rin ito ang syudad. 24 hours po ang border control din mo nga kay dili pwedeng makasulod ang mga buhing baboy.
12: Hard to find music library.
14: Oh, gipahibaw mga ka-K5 sa City Veterinary Office sa Dakbayan Siagay nga adunan na sila 24 hours animal quarantine border control operations. Ang tumong ani nga maproteksyonan ang ilang industriya sa baboy, batok African swine fever ko kining ASF mga ka-K5 baguman pang mantang sa mga balatian. Oh. Morning, nagpahibalo sila mga ka-K5 nga ang tanang mga kaigsuna na itong mga komprador o buhing baboy mga ka-K5. Atensyon! Buhing baboy mo na diha or karne, inyohang i-hatod dito ba? Inyo dito i-deliver mga ka-K5. Obligado mong mapakitag dokumento di as mga border checkpoint, ha? Sonsa nga mga papeles man ang pangitaon, no? Una, mo ni ang Veterinary Health Certificate, VHC, kung tawag na to in short mga ka-K5. Barangay Certificate, Authority to Transport, o guban pang mga official documents sa pagbiyahe o hayop o kung karni mga ka-K5. Aron nga dili na diya pang babaga, nagdili na pang kumpiskahon mga ka-K5. Dapat sa itong mga kaigsunan nga mo transport no o mga live weight mga baboy or karni ba diha padong dito sa syudad sa Siagay mga K5 aron di na mababagan aron nga dili na mapurnada prosesuhan ninyo ni mga K5 ha kini mga gikinahanglan nga mga dokumento mga K5 aron nga dire-diretso inyong biyahe at the same time dili sad mo mamildi kay na dakpon ra ba jud dakpon jud sa taga animal quarantine border control personnel mga ka-K5 ang inyo diha mga baligya kung kulang-kulang nagdokumento diha ingon ni sir hard worker mga ka-K5 sa tanang isla na suruyan ako sir si Paway ang pinakanindot dapat kantong mga nagdinamak diha bawala na dili na panahon ng si Paway mga anak ng teteng do sila bitaw sino kaya luoy ko sa mga taga si Paway mga buutan din taga si Paway baya si hard worker ay mga accommodating mga basta approachable but butan kay mga tao niya unya dayohon ra ning mga animal gining mga ang dili pa taga diha mo poy mag dinamak mga kipay baka lapad gyud sa kanay eh? Makasapot gyud sa kini ni ang makasapot ba oh ano ba oh bitaw mabito to kung ingon ganina minus lang iban ba din na lang niya panahon pang kuanan sila bitaw pang mark inan ba kini damak ni kini utrusad ni oh di gani pa Byron og Danios bitaw anao na lang tingali kay para magkipab gadi na mo usab bitaw di gani pambutangan tingali karatula diha sa mga kuan ba no littering anak jenir ba pag di isla kasabot o unsa na meaning anang littering, binisayo na lang, ayaw mo pag dinamak. Ayaw mo pag dinamak, mga nimala mo. Kay parang nga dili ni ma-utro ni ginani, perting nindota diya sa viewing, nindot kayong tubig, hugahugawan rin yung mga hinampakdag ko, mga kakipay. Uy, pisig di takibaw mo lang, uy, kami doon ni Jiner Munjay, pero tanaw lang niya sa clear, kaya crystal clear, kaya nga tubig, mga kakipay, nindot na kayo naas mong pamati. Nga, labayan rin basura aning tagalaing lugar, ay binuang na, di na pwede. Morning Sir Jong, shout out ko sa mga classmates sa Iliranan Integrated School og sa amo teacher og sa among principal. Good morning to all. Sa akong papa to asa Cebu. Amping pa, I love you, I miss you. From it's me. Kinsa man ni? Dive Masaba. Sige, thank you ni Modya. Inday ya. Inday ba ni? Lasing ko 47 na mga kakipad. Abantita, abante, abante, abantita sa nahan mga higalam. Dito sa man pa mga balita na to. Karong buntaga mga kakipad. Dahil sa kakawatan dito sa sudan sa Bakulod. Oh. Nadakpan mga kakipad. Kaya nadasma, gabaan. Na. Paing pagka sus, pagka dusmuan yan, Jenner. Gutom yun tingali. Ang yang rason, mga kakipay, kay ba mo kung saan, ganun nangawat siya? Gutom. Kining si Jasper, mo ni panganan ng suspect ng lab ni og cellphone sa usaka babaeng estudyante dito sa sulod sa Bakulod. Gapong adlawa, mga kakipay. Pagkaman yung lab ni, perte niyang dagan, Jenner Munje. Perte pong daghanan yung nigukod. Tungod sa kadaghan, kaya wala siya kakonsentrate siyang pagdagan. Nadus mo, Jenner, adak pa, noy. Ang yang rason, dili man daw siya manakit. Press atong nanunggab o motorcycle rider ba? Dito sa Cavite, mga higala nga. Nangawat na nanunggab bagyo patay kato trending na nga balita mga kakipab katong ang suspect paghuman niya kawat sa motor atong single dad nga dunay anak nga dunay autism mga kakipab ngadto siya sa lain na pong dapit dito na sad siya nang hold up dito siya nakulatahan nga nang huboy iyang naong jener kay gitabangan siya kastigo sa mga residente. Now, kini si Jasper, lahi ni siya. Kay siya, ingihang katarungan mga kakipab, dili man daw siya manakit. Ang iyaha lang, nga doon na siya ay kanang mabaligya nga gamit mga kakipab, kay palit niya pagkaon, kay grabe dyan daw ko nung gutuma. Luoy po na yung taon, ano yun? Igutom na yung taon dyan, nadusmo pag yun dyan. Dili gud mangawat gud pwede ra magmangayo gud pa nagletag gigutom dili lang gud na ng kawat-kawat gud kay Jesus pastilan daghang kay mga suko ana mga kakipad kitang Pinoy given na sa tuang agad tay mga pipila granto nga mga soft-hearted kay mga kakipad ba mga malumuon kay kasing-kasing. Dili rason ang kining pangawat og butang sa lain nga hinaguan po na sa uban. Aron nga matambala na unsa nay imong gibate diha nga kakulian. Tanawa. Di dubli yang problema jener. Dusmo na kastiguhan pa. Og nangayo ka, wa gyud mo kastigo nimo diha. Why, swerte, basig, adapun pa ka doon ng Jasper, ha? Jasper man daw kunungan, kunungan niya, ni? Kaya ka, naabi atas Pilipinas, baya ay. Anak nga sa sunod, Ayaw nagpangawat, Dudong Jasper, ha? O, pangayo lang. Kung gutom, pangayo. Kung dili manghatag, ayabo ng kwan. Joke lang. Alas 5:50 na, wala tayong panahon, mga igala. Dristo ang talamanon. Ugma na po pohon sa tapagpanaguban sa mga takna, sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mga station manager, SM Brian Morden. At the same time, sa mga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio. Chief Administrative Officer, Sir Jean Paul. Or sa mga Vice President for Administration, Sir Jean Paul Deroso, sa mga CEO, Doc Ramil Itangoy. O ba ito sa technical side, kay K-5 Bonjay Caranza. Ako, ang inyong tigbalita karabuntaga, kay K-5 Ninyo Jong, the new kid in town, Versalles. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
15: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
17: duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
17: may alibyo na.
16: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
13: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pato genesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
13: bitaw
11: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
13: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
15: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
13: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 ug
11: Mighty C.
13: Oh, aron mataas imong antioxidant.
11: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
13: Mojod.
11: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
13: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
13: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
11: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yung anak. Unya niya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
19: Mm.
11: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
19: Oh.
11: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
19: Mm.
11: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot to na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
13: GP. Bankrap, Jod.
11: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot.
19: No.
11: Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
13: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
13: Dili abusohan.
7: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwan.

0: nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:13 mga K-POP sa Kabuntagon, sikop sa mga otoridad ang ilang nga top 3 most wanted person sa tibuok Negros Oriental tungkol sa kasong murder. Wan gilusan ang usak ka manhunt operation atong Hulyo 17 alas 6:37 sa gabi sa siyudad sa Canlaon. Ang nadakpan nga suspect o kung nadakpan na suspect pinasikan sa warrant of arrest, din walay piyansa nga giyasugyot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang operasyon gipaygayon sa mga personahe sa Canlaon City Police Station ubos sa pagpaguna ni Police Lieutenant Colonel Jovito Bose, ang hepe sa nasigutang siyudad. Gigong nga gipabalo ang dinakpan sa ibang katungod ubos sa Miranda Doctrine o sa mga provision sa Anti-Torture Act sa pinulungan nga iyang nasamtan sa wala pa kini gidala sa batan sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon. Kini nga kalampusan kabayan sa gihingusgan nga kampanya sa Negros Oriental Provincial kon Police Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Timar J. Alam ang Provincial Director. Tubong nini nga mapakusgan pa ang intelligence-driven law enforcement operations aron masiguro nga ang tanang adunay tulubagon sa balaod badala sa hukmanan aron magatubang sa ilang mga kaso.
2: Samtang sikop ang usa ka eskalantehanon nga may pending warrant sa mga sakop sa tracker team sa gipagayon nga manhunt Charlie operation nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo. Nagmalampuso na operasyon pasado alas 12:14 sa Udto ni atong Hulyo 18 sa May Rizal Street, Barangay Talaban, sa Dakbayan sa Himamaylan, Negros Occidental. Nailan ang suspect na si Alias Redon, 31 anyos, mananagat, ulitawo o residente sa Purok Hasmin, Barangay Old Poblasyon, Dakbayan sa Eskalante. Ginakop kini, pinaagi sa warrant of arrest sa kaso nga physical injuries nga gi-issue o gilagdaan ni presiding judge pinitsahan April 16, 2015. Apan gitugutan hinuon kini sa korte nga makapiansa sa kantidad nga 2,000 pesos alang sa iyang kagawasan.
1: 13 minutos na or kung na 15 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa Kabuntagon mga ka-K5. Patayang 6 anyos gamatang babae human kinigipaak sa kakobra samtang natulog sulod sila balay sa Bataraza, Palawan. Base sa report, naging na alama ang bata sa saog. Di ang gipaak ini sa nisigutang mananap. Nasairan gikan sa ospital nga anaa sa bukirang bahay ng pinayanan sa pamilya. Rason nga wala kinimanali o dala sa tambalanan. Apan bisan pa man ini, gitalag hapon ang bata sa hospital apan wala kininakalwas.
2: Samtang muabot sa kapin o sa kagatos ng mga sundalo gikan sa 68th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mitunga sa kabukiran sa sitio na Lubas, Barangay Palma Hill, lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Kini aron maghatod og mga bangko nga gamiton sa mga estudyante sa maong lugar. Ang maong kalihukan kabayan sa programa nga papel og lapis, dili pusil og bala nga nagtinguha sa pagpalambo sa edukasyon og paghatag og mas maayong kahigayunan sa pag-eskwela sa mga kabataan-unang nagpuyo sa mga hilit og lisod maabot ang mga komunidad.
1: Alas 6:16 mga kakaipapatong takna. Si hagit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Erwin Tulfo nga personal nga matubang sa investigasyon sa gingong mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kiniman sa pahayag ni Tulfo nga kinahanglan relax lang sa isyo samtang nagparayon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Matod pa ni Cayetano, ang gingong anomalya sa flood control mahimong usa sa labing dagkong iskandalo sa korupsyon sa kasaysayan sa nasod tungod sa trilyon nga pesos nga kantidad nga nalambigit niini. Ipasiugda sab niya nga ang katawang Pilipino adunay katungod nga may balo sa tinod labi na nga sukad pa ni atong tuig 2023 mukabat sa halos usa ka trilyon ka pesos matag tuig ang budget sa Department of Public Works and Highways diin dakong bahin niini gigahin alang sa mga proyekto sa flood control. Ipayag usab ni Cayetano nga dili angay nga si Senador Tulfo o Senador Panfilo Lacson ang mangulo sa mga investigasyon. Matod pa niya, kinahanglan nga patas ang pagpili sa mga testigo o dili limitado kung kinsa ang angayng imbestigahan.
2: Gibutsyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magbase sa ebidensya ang investigasyon sa giingong irregularidad sa construction sa sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Una nang ipayag ni Assistant Ombudsman Mike Clavanon ang kasong giduso batok ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kalabot sa 2019 SEA Games sports facilities na dismiss tungod sa kakulangan sa ebidensya. Si Dizon ang Pangulo o Chief Executive Officer sa Basis Conversion and Development Authority kung BCDA sa dihang ginumala niini ang construction sa New Clark City Sports Complex para sa 2019 SEA Games. Mato ni Clabano, ang dismissal anasay ni usang resolusyon nga gi-issue ni atong Disyembre 2021. Gipaibalo usab sa Malacanang nga si Dizon cleared na sa mga kaso sa maong kontrobersya.
1: Alas 18 mga ka-K5 sa kabuntagon gibutsag ni Senadora Pan-Philippine Lacson nga doon ay mga importante o ba testigo nga andam sa paghatag og impormasyon o ebidensya bato kang kanhi Senate President Alan Peter Cayetan human matun pa niya giatake ang iyang integridad. Sumala ni Lacson, giihap na niya ang mga taong voluntaryong miduol aron mo testigo bato kang Cayetan nga posibleng magdala sa kaparehong senador sa prisuhan. Nagugat ang init nga pahayag sa duha ka mga senador human gi-question ni Cayetano ang pagtaas sa gideklarang net worth ni Lacson sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant. Isip tubag gi-insister ni Lacson nga lehitimo ang pagtaas sa iyang bahandi tungod halos 3 katuig siyang wala sa serbisyo sa gobyerno o naka-income gikan sa pribadong sektor. Dugang nga niini, Yakosano Saba ni Lacson si Cayetano sa giingong sa 6.79 pesos sa bilyones nga pork barrel like nga budget insertion sa 2025 General Appropriations Act ug nagbulgar sa ingong mga ghost flood control projects sa Taguig City.
2: Sa katapusang balitang nasyonal, mukabat sa 7 ka milyong pamilya ang makabenepisyo sa libreng bugas nga gipakapod-apod sa gobyerno ilalom sa bagong Pilipinas Rice Program. Mato ni Executive Secretary Ralph Recto, hugot nga gipresidenan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga siguruhon nga walay mahabilin o walay magutman nga pamilyang Pilipino sa nakalabing adlaw. Gipanguluhan ni Recto ang pag-apod-apod sa 30 ka kilong bugas sa 55,000 ka pamilya sa Oriental Mindoro uban sa lain pang serbisyo sa gobyerno. Gipahibalo usab ni Recto nga lakip sa inisyatiba sa Marcos administration ang pagpalit og bugas gikan sa mga mag-uuma nga nagpalig-on sa dobling benepisyo sa programa. Ang libreng bugas para sa kabos o nang gilunsad sa Metro Manila og sa karon gipasiugda sa mga probinsya sa tibuok nasod.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, 20 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Sa tabalita sa gawas sa nasod, 2 kamembro sa militar sa US na batay samtang usapa ang nawala human sa pagpangatake sa Iran dito sa Jordan. Itabo kini human sa pasidaan sa Supreme Leader sa Iran nga ang Washington magbayad tungod sa pagtinguha nga musamot ang panagbangi human sa ikapito nga sunod-sunod nga gabi nga pagatake sa Estados Unidos. Kaya naman nga misamot ang gubat tali sa duha ka mga nasod uban sa interim ceasefire deal nga gipirmahan sa kabuwa na ang milabay. Matod pa sa US Central Command, ang duha ka mga nangamatay na itabo di atong Biyernes ug ikatulo ka US service member nagpadayon pang missing. Tungod ini misakad na ang 16 o kung misakad na sa 16 ang ginaganon sa mga nangamatay ka US service members sukad nagsugod ang giyera samtang anaa sa 420 ang nangaangol.
2: Tatay ang upat ka mga individual ug upat usab ang nagpabiling missing human sa dakong baha sa Bukid Gabahin sa Lai Chau Province sa Vietnam sigon sa state media. Ang baha resulta sa kusog nga pag-ulan sa pipila ka parte sa Northern Vietnam din gikaangol usab sa 7 ka persona. Gibungkag usab sa mga landslide ug baha ang mga nag-unang kalsada, linya sa kuryente ug ginatos ka mga Pinoy anana. Padayon pa ang rescue operation sa mga lokal nga otoridad ug military para sa uban pang mga nangawala.
1: Oras sa K-Pop News FM Philippines, 21 minutos na milabay sa tak ng alas 6 sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka nato sa mga kababutuon sa DTX Beauty Soap ang uman klinika Day of Fresh. Sa tabalitang sports, dakwa sa Bacolod City Taytong High School ang kampiyonato kontra University of Negros Occidental Recoletos sa gipagayong Invitational Volleyball Open din sa Dakbayan San Carlos. Pagayon ang dula sa 2 ka team gapong adlawan Julio 19 sa Barangay 6 Covered Court. Sa unang set pa lang sa 2, todo hataw ang ipakita ng performance sa mga players sa Taytong. Samtang todo depensa usab ang team sa UNOR pero wala gyud nila mapiog ang ligon nga opensa sa Taytong. Tapos ang dula sa score nga 14-25 pabor sa Taitung.
3: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa to balitang showbiz, may pagawas og bagong taho ang Pep Troika og Pilipino star ngayon nga aduna giingong giplanong reunion movie alang sa kanhi managuyab kay Five Jong nga sila si Catherine Bernardo og Daniel Padilla o mas nailhan isip Katniel. Sumala pa sa kasaligan nga matinubdan ang blockbuster director nga si Kathy Garcia Sampana ang ilang mahimong giyawi sa paghiskot og pagdani sa duha aron na mudawat sa mong proyekto. Si Dire Kathy usab ang nagdirek sa ilang hit movie nga The House of Us ni adtong 2018. Bisan pa niini, giingong dili pa sigurado ang mong proyekto tungod kay gusto pa una ni Catherine nagpahuway sa showbiz human sa sunod-sunod niyang mga proyekto. Una nagipayag ni Dire Kathy nga andam siyang makatrabaho pag usab ang duha apan nakatapos ang desisyon kay Five Jong nagdepende gyapon sa duha. Ni Catherine og Daniela kung andam pa silang magtambaya yung pag-usab sa atubangan sa kamera human sa ilang paragbulaga. Dugang pa sa mga nakatrabaho sa Catherine, mas dali nga mudawat si Daniel sa mga proyekto kumpara kang Kath sa kasamtangan.
1: Okay. Bulag-bulag manggut.
2: Bulag-bulag manggut sa iyong kayong 3 ka tuig, no?
1: Duda ko aning kining project-project nila murag kining labang manager ba?
2: Yan naman, para magbalik.
1: Oh, naghinayang po di ba? Sa ato ko ng sulayan, di ba? Hindi, magtakdo. Oh. And now sana, we're Kyle. Starting over again.
4: Ah, grabe! Muna, kinadada.
3: Balitang wow!
1: Sa ato, balitang wow! Ala, wow na wow. Usaka kanhi, kining biktima sa pagpang-BIBI ka K5 Pam or bullying. Tungod sa iyang pamanit kanhi, karon na usada sa labing sikat nga modelo kaki 5 Pam sa tibuok kakalibutan. Nataw siya sa usa ka refugee camp sa Gambela, Ethiopia. Human na Nicolas, ang ilang pamilya gikan sa gubat sibil sa South Sudan. Sa edad nga 14, si Nyakim Gatwart. Amot sa pagbasa niyang maplido. Gatwek? Oh. Diabot sa Amerika nga naglaom og bagong sinugdanan. Imbis nga nindot, nasulod siya sa usa ka tunghaan din na estudyante nga magsigi og BIBI kaniya kakipay pa. May ganit ka mo siya mamusil.
2: Hindi pa ba nauso sa una?
1: Oh, sige siya hilak sa dili pa matulog kay gusto gid niya nga madawat sa uban. Pero ang yang inahan nga usa ka pastor, magbasa kaniya og mga bersikulo sa Biblia nga magpainumdum kaniya nga gibuhat siya sa Ginoo nga ingon ni anak ka kay Five Pam. Tungod sa grabe mangid niyang charcoal black gyud kay pakita ra gud ni her. Ang iyang picture gyud ni charcoal black gyud ang iyang kaitom ka kay Five Pam. Itom pa sa uling.
2: Gani no?
1: Ang uling itom mangid ra. Siya mas itom pa jud anak ka kay Five Pam.
2: Pero mo smile. Puti rag tango.
1: Puti kay tango. Unya, pinagi sa pagpag-istorya sa iyang inahan o igsuon, nagsugod si Nyakim sa pagdawat o paghigugma sa iyang kaugalingon kay K-Five. Karon na ilhan na siya isip Queen of the Dark. Usak ka titulo nga iyang gidawat sa dakong garbo aron usbon ang kahulugan sa katahom sa iyang kaugalingong paagi. Adunay kapin 985,000 ka mga followers si niya Kim sa Instagram. Giguba niya ang mga babag sa industriya sa modeling ang kasagaran nga gidumala sa mga putian. Apil siya sa 2019 na L'Oreal League. Wow! Nigawas na sa BET Awards ug nakatrabaho sa mga sikat nga brand sama sa Fashion Nova ka K-Five Pam. Wow! Mao sila ang istorya ni Mami Jupita. Dan dara siya ka K-Five Pam. Grabe.
2: Itom kayo, no?
1: Naiuban nga mga itom nga kanang
2: maklaro-klaro pa.
1: Dili kay press ani niya nga kuan as oh, mangkon mo na oh. Pero ito unique ding inani biya ka kay Five Pam.
2: Nagwapa mo Japan siya lang tawon, no?
1: Oh.
2: Sa daw mas maklaro.
1: Oh, na. Guwapa man. Queen of the Dark. Wow. Niya Kim Guatik. Sige, mo na tong tapos ang balita nga may tapos ato ang tuluman ko buntagam K5 Detex 500 Morning Newscast. Sir Reboy Auditor, good morning. Shout out ko no sa Auditor Family sa Cacao, Buena Vista. Nanay Carmen Kabugdason, good morning. Si Jesse Maghari, Tatay Jesse, good morning sir. Ma'am, watching from Barangay Kudkod. Michelle Tolero Bukar, good morning ma'am and sir. Watching from Barangay Quezon. Thank you so much. Nangay gala, musunod na ang Foro de los Pueblos program. Kauban ni SM Brian Morden, LKK5 BAM. Perater, ingon ni Agaw Riniboy, patani. Kuno to siguro. Mura magmanok. Salamat sa mga taga Tuboso, sa mga nagmonitor di ka nato via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Salamat di sa kanunay Kuya SM Randy Gates and Ma'am Vicky Kangke. Lokan Bilive, Gikan 3 sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Sa pagpaguna sa pong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Arjan Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinerosog, sa pong CEO Doc Ramil Itang Uy. Baba na to sa technical side na K5 Monjay the Ipitom Karanza. Kami ang inyong mga tigbalita karamuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Bersalas.
2: Ako sab si KK5 Pamela, the queen of all media ding Doc Bayan Parater.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. The lives of the Filipino.
4: K3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan mo bukid, bay?
8: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyo
1: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasais, 42.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.
6: Duno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Ang mahinit na issue at usapin ng bayan. Moro de los Pueblos.
3: Maing buntag world.
7: Maing buntag Pilipinas. Maing buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay ang The Capable Media sa Dakbayan, San Carlos, K5 Brian Mordan.
7: Ako sab si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5 Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
6: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Good morning once again, Pilipinas. K5 Pam.
7: Yes, good morning K5 Brian. Ari direnta sa lakaw sa ato ang panahon na so far good news kay walay na monitor ang pag-asa nga
3: kina
7: LPA o kon low pressure area.
3: Mm.
7: Pero apektado gyapon ta sa southwest monsoon o kon habagat.
3: Mm-hmm.
7: Apektado ang Luzon ug Visayas apil ta K5 Brian.
3: Mm-hmm.
7: So sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, apil kita.
3: Mm-hmm.
7: Zamboanga Peninsula, Bar MM, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ug Lanao del Norte. Mas marami ang madag-umon nga kalagitan ug isolated rain showers.
3: So, meaning na ulan-ulan, Jod.
7: Yes.
3: Ginagmay.
7: Ginagmay, Rigid K5, Brian. Tugod niya sa southwest monsoon, ukon, habagat.
3: Amayo man na, mabisbisan ta ginagmay, ah.
7: Yes. So, maura man na itong kahiptan sa panahon karon. Dilidyo kayo siya last output.
3: Bitaw, no? So, amping lang, kanunay, mga ka-K5. Ah, kanunay.
7: Ay, lalumba na. Bilima.
3: Lasais, kung rin ay 4 na, pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, share, and likes, mga ka-K5, ba? Padala po mo sa inyo mga opinion diha. Greetings and hola more. Kaya kami bahala mo siya, Gitron, ni ka-K5 Pam. And of course, sa mga radyo ni diha, tutok na sa 95.7 sa mga transistor radio. Sa ito mga tigpaminaw diha, orasa ron, K5 Pam.
7: Yes, K5 Brian, yung madunggan po itong buntaga sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso. Madunggan itong buntaga, magigala everyone is world.
3: Yeah. Uy! Nindot na ha? Everywhere in this world. Though, clarics na dyan kayo.
7: World,
3: no? Lahit itong unang alaw ng anak.
7: Siyempre.
3: Bito, no? Lasais, 45 na. So, ay rason di mo maminaw diha because the K5 Country San Carlos City, baliktad!
7: Yeah. Paliman balik.
3: Sige, dirin nita sa mga headlines sa Nibuntaga, mga ka-K5. Basura! Patay! Tiwas! Angkon! Vlogger! Namasangil. Unggoy. Grabe, unggoy.
7: Gayas unggoy.
3: Unggoy, laina no.
7: The official headline.
3: Makakita lang kung Chinese rek ayo rag tukpukon. Unsa maning basura mga ka-K5? Yatis na mga tawhana, manuroy lang si Paway, unya binlan og basura.
7: Uy.
3: Mga damak kay mong dagko.
7: Maguba ang kanindot sa lugar.
3: Bitaw, unya mga tao diha, basig pasanginlan ang taga diha, pero as per report kaning gawas kay Bam, mga langyaw daw to nga nanuroy dira sa si Paway, nga syempre si Paway is ilhanan nga nindot suruyan kay Bam. Mm. Yatis, gipangbilin man ang ubang basura.
7: Lagi nila kay Fabry kung asa to sila nagtindog, nagkaon, at rapuri pang labay.
3: Bitaw, ga-reflect man na sa kaugalingon sa tao nga kung damak ka sa dinadapita, damak pog ka sa inyo ha.
7: Correct.
3: Diba, diba? Di pa rin itong kadamak na ako dito, kaya di ko kaliho. But today, yesterday is back to normal everything.
7: Congratulations.
3: Balikan nato na ron, unsa man ni ang patay kay Five Pam. Duha ka mga bata gipangluba.
7: Uy, hala.
3: Sa Manhuyod, Negros Oriental.
7: Uy.
3: Usa diri patay jud. Ato ning hibaw-on ron unsay may mga sala ni mga bata nganong gipangluba man ni kinsa ang nangluba. Pila poy edad aning nangluba kay Five Pam? Grabiha, no? Pila poy edad aning mga bata? Kay mo ingon tag bata, and ako galantaw ko mingon ko bata na sa 10 below kay Five Pam, no?
7: Oh, ana.
3: Okay, ang 10 na pataas, murag lahi na po na ang pagtawag na to nila. Sultirito na, anyways, ulitawa, minor, ulitawo. Balikan na to, ron, unsa man ni ang tiwas kay Five Pam. Usaka is kay kagawad. Taya ni bata, oi.
7: Okay?
3: Model man unta ka kay gibuto mga nikang iskay unya. Numero uno di ay nga gasuyop og illegal nga droga.
7: Uy.
3: Aside from mga suyop kay Five Pam, namaligya pa jud.
7: Uy, grabe no.
3: Oh, kulang pang income sa pagka-iskay ay noon.
7: Basig wala kang sulod sa bulsa.
3: Basi dili ni corrupt. Mga nga may sideline sa pagpaninda.
7: Sideline siya. Maayos siya mga tagkwarta.
3: Siya bo.
7: Digin malang alang.
3: Unsa pa ning usa ka tiwas? Usa ka barangay kapitan sa Victoria City. Anyways, katong SK kagawad kay Five Pam sa kuanda ito sa Cadiz.
7: Sa Cadiz.
3: Aha. Kining taga Victoria sa kapitan na ay pusil nga unlicensed or unlicensed or meaning walay lisensya kay Five Pam. Bro, kung naguro kay pusil unya sa imuhang balay raman siya unya wala man ka sige hatag og skandalo diha, wala man kagapabuto, bro, okay raman na.
7: Pero wala man ay problema, no?
3: Oo, wala man na butang dito sa kuan. Anyways, baliko na to ni Ron.
7: Mm-hmm.
3: Kay do kuan manggod kay Five Pam. Kinang gapaduol manggod ang eleksyon.
7: Mabita.
3: Basig napo to katong nanugi dito sa pulis nga naa si pusil, basig hana-hana pud to nga mudagan og kapitan.
7: Sinhadlok mo to ba?
3: Oo, hadlok mo to nga. Pildig yapon tanin niya, ideyahan na to ni. Padakop na to ni.
7: Basig anak po. Politika ba?
3: Unsa man ni ang vlogger. Ah, kining usa ka vlogger, supporter ni Presidente Bongbong Marcos nga gipusil patay kay Five Pam. Usa ka bayi ni siya. Ah, dito sa Caloocan. I-check na to ni Ron kung unsa ang update ani. May connection ba sa pagka-vlogger niya? Or basig na siya'y uban nga mga na-inkwentro nga mga tao kay Five Pam. Ha, na? Okay, nga nung ipatay man yun siya, unya ang iyang bana ni Samdan. Unya, maoram po na yung pagkapataya kay Five Pam. Nga daghan kayong nangalipay.
7: Daghan, Jud.
3: Di, pero dili nindot.
7: Dili, okay. Kinabuhi na biya nang nawala.
3: Kinabuhi nang nawala. Respeto lang ta ang Japon. Kining nga tawa diha, basig musunod mo ba? Oh! Bitaw.
7: Correct. Dili man ang angay ikakatawa ng ingon ana.
3: Bisag patay na ng tawhana, naaman siya'y nabuhat nga dili maayo sa imong paglantaw.
7: Respeto, gyapon.
3: Respetuhan na lang na, kay wala naman ay kinabuhi. Ayaw katawi.
7: Bitaw.
3: Oh, ayaw katawi kay wala naman na. O, butang na to, no? Ikaw, taga DDS ka. So, di man, wala man yung ingon dito nga DDS ang suspect ng mga grupo.
7: Bitaw, wala man.
3: Wala man. No? Pero, klaro kay ka nga taga DDS ka kay gikatawa ni mo maayo. Aporting katawa jud oy daghan kayo mag-comment nga dili jud maayo kay Five Pam.
7: Correct.
3: Oo, kinabuhi na lang nawala.
7: Kay mga comment.
3: Alasot kayo oy. Deserve na niya, angay
7: karma,
3: na niya,
7: ana.
3: Karma. Ani siya. Medyo basa man jud siya bakba kay Five. Basa man jud ning bakba nato.
7: Basa gid kay na may laway.
3: Pero iya ha, burag nasubraan po ba?
7: Nasubraan na, na over na ba ka na? Kumbaga, ibulgar tanan kung unsay yung gustong ibulgar.
3: Okay, kanaan, kung ligay fanatic kay siya ni Kuan, ni PBBM.
7: PBBM.
3: O, wala ta kay balo, once nga vlogger ka sa usaka politiko, aw. Kasi kadawat mo ka diha bisa ginagmay. At anong ibawod ron ha, kay ato ang ipakita kung unsa ang mga vlog niya. Sa against Vice President Sara Duterte nganong mga supporters ni Sara Duterte burag
7: nalipay.
3: Oh burag na nakakita sila gold nga namatay ning bayhana. Karon ato ning hibawon unsa man ni ang namasangil ni ana Senador Alan Peter Cayetano. Kundi nangako man ni siya no atong nagpadagan siya atong 2022.
7: Yes. Manghatag og ayuda.
3: Manghatag og ayuda every Filipino or every family. 10,000 pesos.
7: Ya, wa man to ba dayon?
3: Wa man matuman. O, karon na mga sangil siya nga si Marcos daw ang nagbabag. Sa si Marcos ang dahilan kung anong wala matuman ang ako ang giingon sa kampanya nga manghatag kog 10,000 pesos.
7: Kaya gipunggan siya.
3: Gipunggan daw siya ni Marcos. At anong lang tawon ron, may ato ning iplasta ron kay kini ba karon si Senador Alan Peter Cayetano? Pasensya na sa mga supporters niya. Burag nagpataka naman lang yun yung tawhana yun. Sige na lang nag-vlog-vlog. Oo, sige na lang nag-vlog-vlog. Kauban siyang igsuon nga si Senador Pia Cayetano. Oo, una karon kay...
7: Mag-vlogger na pero siya?
3: Ha?
7: Mag-vlogger.
3: Basig, delikado na... Mag-vlog-vlog karon nga politika. Delikado kay Faye Pam. Pusilon?
7: Yun. Kalas ka nagkinabuhi, oy.
3: Vlog na lang tag mga subay diha o mga lamigas.
7: Mga subay, mga ilaga nga nagkaogsudan.
3: Ana ba? Kay balo ba mo nga ang ilaga?
7: Ani ana ba?
3: Naanaan lang ta, no?
7: Ana lang, wapat ay kontra.
3: Oh, wala, oy.
7: Para ka, prep ka ng mga politika, delikado ta kayo.
3: Delikado.
7: Maulot, ana.
3: Patay, jud ka ba?
7: Patay, kalas kayo. Sorry kinabuhi.
3: Sorry kinabuhi, na imo pa ning kuanon. Daghan pamangin pulos ni mo biya. Unsa man ning unggoy? Ah,
7: oh, grabe lo yan ato.
3: Grabiha. Natuo mo nga unggoy ito ang mga nawang. Ha?
7: Dili ba po kaayo?
3: Dili, oy.
7: Marag madala-dala naman po.
3: Grabiha.
7: Pero murag mangod sa unggoy.
3: According sa science, gikan man yung tag-unggoy.
7: Bitaw.
3: Nag-evolve lang yung tag. Ingon sa science. Oo. Gi-evolve lang yung tag. Oo. Kumbaga, galakaw ang panahon nga naging ani na ito ang mga nawang nga balo kung unsay kuan ta tawo, di ba? Oo. Ambot kung abot pa jud ang mga pila kalibo ka tuig, unsa naguruto ang nawong guro?
7: Gani.
3: Sa mga next generation. Unya karon ang pananawan sa China nato kay unggoy.
7: Luya na to, no?
3: Oh. Ang sila kay burag mga kuan, no? Burag unggoy pon, nga incheck ba, unggoy. Sila mag-unggoy lasot kini lang nawong ba kay wala sila mata ba, no?
7: Bitaw.
3: Oh, no, unya ilang nawong di ba pur magtarong ba?
7: Mm.
3: Kasuroy kag Hong Kong, kipay pam?
7: Wala pa, Jude.
3: Hong Kong is part of China. Ang nawong sa mga tao, di mo masabtan dito, kipay pam.
7: Sobra
3: pa. Oh!
7: Ay, makuhaan mo na sila mga lapad o nawong dahil ang ilong kay maba ay pislat.
3: Oh, lapad o nawong, kinang ang ilong mubo, nga dili lagi masabtan ang nawong nga, tao ba or bukong slubi?
7: Bukong dyan.
3: Mano o ba nga mga incheck mo adto Pilipinas? Aron makaasawa sa Pinay nga mutarong-tarong ilang nawong kipay pam.
7: Ang uban ana ipausab na magani.
3: Ha?
7: Ipausab.
3: Kita og apog incheck kipay pam.
7: Asa?
3: Dito oh lasot kay nawong bin. Layo ra jud Pinoy.
7: Noy. Mga gwapo magutag gwapo.
3: Oy lahi ra ta oy.
7: Lahi ta oy.
3: Ay ora ka ayo. Oh. So karon unggoy daw ta.
7: Unggoy ta.
3: Ingon sa taga China.
7: Una-una po hinaway da.
3: Una-una, tagahinaway nga burag mga bukong slo. Kita ni mo ng paya sa lobe?
7: Oh, paya.
3: Oh.
7: Abitay, nanay lang nawong sa?
3: Oh, di ba naman yung mata-mata doon kabog, burag na iba. Maunay nawong sa taga-China.
7: Kailan lagi kang paya?
3: Ah, naunsa mo ba? Akala mo sa akin, taga-China? Taga-Pilipinas lang rin ako.
7: Hindi, unggoy tayo.
3: Unggoy tayo. Gipusil pag tubig ang unggoy.
7: Loya sa unggoy.
3: Kita ka sa naong ni Senador Pia Cayetano?
7: Kita.
3: Oh, unggoy ba na? Nakagwapa, ana?
7: Gawin, tiyag mata.
3: Maotan ni Riaka ni Pia Cayetano og na Senador Pia Cayetano. Yeah, di sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Nga gipaingon na tag mga unggoy na ta. Mm. Ano ba no?
7: Luuya po.
3: Bitaw na. Anyway, sige balikan na to na ron. Ingon ni Rene Boy Auditor, oh, tawo gikan sa abog, pauli sa abog. So, gikan unggoy, balik sa unggoy, Japon sir. Alati, disgrasya tani.
7: Paita po.
3: Ano din ha? Sige. Mura. Oh, sige. Mabalik pa ang
7: Foro de los Pueblos. Si Jinder na kuya.
0: D3 Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
10: Mm.
9: Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Mayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
10: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbara ni.
9: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
10: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
9: Correct.
10: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
9: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
10: Mm.
9: Another one is ferulic acid.
10: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
9: Correct.
10: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
9: Mm.
10: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
9: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
10: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
9: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio.
10: Mm.
9: Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
9: Correct.
10: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
9: Oo.
10: Pero kung D3 Bio, naa jud siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
9: Correct.
10: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
9: Mm-hmm.
10: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
9: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow.
10: Yes.
9: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
10: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
9: Correct.
10: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
9: Correct.
10: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na nga gallic og lauric acid. Si gallic acid bu endure siyag apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siyay gallic acid. Napod siyay ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang.
9: Ay,
10: ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 20 to 30 years.
9: Ah,
10: layo
9: na.
10: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
9: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
10: Mo na rason nganong gi-promote jud namo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
9: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
8: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
13: Ang visio
8: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: D3 Bio.
8: Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga uga.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pag-inom og DTX 500.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
17: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
18: Sa akong kanunay
17: adlaw-adlaw ang schedule,
18: kanunay busy.
17: Apan kanunay nga kondisyon
18: tungod sa Mighty C.
17: Mighty C ang kondisyon git kini.
16: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nagpawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Dayo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
24: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
15: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
15: Extend food supplement for men.
26: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
27: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
28: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Dulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
15: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
31: Lashet size na mga K5, K5 fam. Ang kining a portion sa itong programa hatod jud nato sa Power Trio.
32: Kay yes. Maunay kuan ron. Maunay trending karon ang Power Trio kana DTX 500, Mighty C ug D3 Bio kay
31: yes. Basig na ka sinati mo dihag dili nindot nga kuan pamatsyagan sa inyong lawas mga ka K5. Feeling ninyo murag kapoy ra mo pirmi.
32: No? Uya.
31: Luya ka, bisag
32: wala kay ubra.
31: Wala kay ubra, insakto imong tulog. Oo, kinabang pagbugtaw ni mong buntag, kapoy kay mong abaga, burag kuan ka, nakay kuan anak kay 5 pam, nakay anxiety ana. Ang anxiety, dili lang kay moingon ka nga burag nahadlo ka pirmi, sige kag huna-huna og mga dili maayo o sa imong kogalingon sa in the future na kay masinati ana nga usahay ng bugat kay imong ulo murag pikas ni imong ulo diha murag
32: mabuak
31: ana may anxiety ka ana kay 5 maka kay 5 oo so aron mawala na siya ni ana ang power trio nga DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Aside ana kay 5 pam daghan pa kayo mga pamalatian karon nga trending pod nga pamalatian ano?
32: Usa na nang high blood.
31: High blood,
32: sugar.
31: Kidney trouble, taas nga sugar, kinang heart enlargement. Oo, mga tambok nga atay. Kita tanan ng atay nato tambok majud kay 5 pam. Pero ray uban na sobraan,
32: no? Sobra.
31: Na sobraan siya. So panahon na aron nga ato nang tabangan sa paggamit nato sa Power Trio ang DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Available na kini sa bisag asang butika mga kakifay.
0: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
31: Sige, last 7 na. This time check na itong una mga kakifay. Si kakifay, di pa siya available. Aha. Sige, unahon na lang na. Oh, na. Si kakifay Elmer Sagang. Kay breaking news niyo. Usaka... good morning kay Nanay Marilyn Carranza. Ay, kailan na ako niya? Ah, barag tagahanduman na niya. Okay, Radris Dodong Naya. Okay, niya.
32: Binutan lang.
31: Na siya ay kabaguhan sa iyahang personality. Abin niyo kung sa? May antipara na siya.
32: Yay.
31: In short, guba ng mata, Nay.
32: Si Toto. Sa computer.
31: Check na ito, Nick. Kay ang edad ay anay kay 5 Pam. Sa duha ka mga minor di edad, 11 anyos ug usa diri murag 16-15.
32: Ulitaw na.
31: Ha?
32: Ulitaw na din.
31: Ulitaw na nga gipangluba ni sila. Ang suspect uyuan.
32: Uy, grabe.
31: Grabeha no, pero check na to ang kompleto nga detalye ani. Ngadong ing ani man jud ang usa ani patay jud.
32: Oy, kaluoy.
31: Patay jud kay 5. Sige, check na to si K5 Elmer Sagang. Sa iyang mga balita, iuna dyan na ito ni siya.
0: K5 News FM Live Report.
31: K5M, good morning!
1: Kaki 5 Ray, Kaki 5 Pam, no? May bunta, Kaki 5 Ray.
31: Yes, sir.
1: Patay kinig isa ka 11 anyos nga kining minor dire, Kaki 5 Ray, nga bata samtang angol naman na kiniyang igsuon nga 16 anyos sa human kini nalubaan o giluba na kay 5 Ray, ito kinimatabo sa may sityo habay-habay, barangay Kandabong sa may lungsod sa Manhuyo, na ni probinsya sa Negros Oriental, kagahapon sa alas 2:30 sa hapon. According po no, sa report sa kapulisan ng kay 5 Ray, kining duha ka biktima, ingong di-atake sa ilang uyuan, kay 5 Ray, na 28 anyos, gamit ang isa ka hunting knife sa Kibiray. Samtang andam na unta sila nga magsulosalo sa balay sa ilang apuhan.
31: Kifay Elmer, Kifay Elmer, mga ayo sa Kogwan, bi usag unsa tong lugar gani? Barangay?
1: Barangay Kandabong.
31: Kandabong. Aha. Kandabong. Kinang
1: Manhuyod.
31: Manhuyod, Negros Oriental. Sige, diretso Kifay Elmer.
1: Oh, kini ka Kifay Elmer, okay? Di hamagod sa nasampit nga lugar. Kining mga bata ni Adto or ni Tambong ni Kaki 5 Ray, kaya doon naman guna salo-salo sa ilahang apuhan.
31: Okay.
1: Kaya dito mampod ning nasampit na suspect or kining mismo nga uyuan, ito natabo ang kining pagpangluba ng Kaki 5 Ray.
31: Aha.
1: Kaya kinino, nasairan usab na to, nga ang kining mangun nga lugar ng Kaki 5 Ray is bukid na ning area, so medyo layo ni o kining tambalanan.
31: Aha.
1: So doon ay gali giingon sa gyud gisulayan pa ni og tabang gigali di sa mga pipila ka mga kaliwatan o mga residente sa mga natambong usab dia sa mao nga salo-salo.
31: Aha.
1: Pero wa na gid ni matabang kining biktima kay 5 Ray. So gisulayan pa ni pagdala sa ospital, so mao na ni gideklara nga date on arrival unya ang mismo nga suspect kay 5 Ray, no, pag abot sa mi-responde nga kapulisan, patay naman po nga naabot ang kining suspect kay 5 Ray, habay 28 anyos.
31: Oh, ni hikog.
1: Oh, naghikog kay 5 Ray. Ang gigamit sa iyang paghikog

0: Elmer, no? So, pag kahuman ato, unsay reaction ani sa mga ginikanan, aning mga bataa, wala ra? Wala sila ning take action aside from gitabangan nila ni ang mga biktima? Mm-hmm.
1: So, mo na iba, bro, iguro po ang taon sa pag... ila kay kining magod after ang suspect kay February nga nakaluba ni kahit nagkawala kay February niya moto gi pagpangita ani mao na ni diskubrihan nga patay na o niya aside sa mga biktima kay February atong nahibaw-an nga gi atake man pud ang mga managsuon ni ini may gali kay nakadagan
0: managsuon aning suspect
1: managsuon aning kaning biktima bali kaning duha gi ang naabtan
0: sa kadaghanon sa mga tao nganong siya jud ni ang magsila jud nga magsuon ang giatake niya maybe ba sina ni kasuko okay pa Bilmer
1: subo lagi na kay Bibray wa na karon ang padayon pang imbestigahan kun unsa jud ang matuod gid ini kay Bibray sagali parigamuta dero sa tuwa nga counterpart po dito sa Yongon kay siya may mas duldol dito yan ang niya sa sihon kay Bibray kun unsa gi dugang pagay nga investigation usab ni ini kay kini dunay gini gawas ni ini nga dunay kuan nga kaning sa tagani ni dunay condition sa pangisip, may posibilidad gid ang Bibray nga duna pag inilaing nga nagpaloyo.
0: Posibilidad kay kung ato paglantaw-lantaw ra man ino, bana ra nato no. Kay kung ato ang idependihan sa iyang may diferensya sa pangiisip. Nganong ang iyang gipangatake kini ra jud ang mag-isuon idaghan mga tao. Kung may diferensya siya, bisag si kinsa na lang unta to kay Pebel Mera no.
1: Oh, mao lagi.
0: Aha. So kining paghikog niya asa na ni gani sa iyang kaugalingong balay?
1: Oo, kaugalingon do ni nga balay kay Bibray adda la dito kay pangitaon lagi unta kay nawala man gud kadali kaya sa mao nga nahitabuan o niya mao lang ni naabtan wa na nganing nagbitay na ni kay Bibray.
0: So dili man ta mga psychologist K5 Elmer no. Kung may diferensya ni siya sa pangiisip nganong kay balo man siya muhikog sa iyang nabuhat nga sela. Usapan na no sa mga pagkuan-kuan na to pag paglantaw na to kay Bibray Elmer ba no kay kung may diferensya jud ni siyang lalom anyways ilaha man ning declaration dito sa pamilya makahuna-huna pa siya nga muhikog ko kay nakapatay kong tao
2: nakasala siya ana
0: oo
1: dito mao
0: or maingo na to nga gamay lang jud nga may diferensya sa paminsaron pero grabiha po doy anyways kining 11 anyos unsa ni mga estudyante ning duha 16 anyos K5 Elmer eskwela ni
1: wala gina step ka K5 pero pero ina ni idara kung nag-eskwela estudyante pa gini
0: oh maging ani mga kagaling kay bukid-bukid din siya no bukid-bukid jud no
1: oh bukid ni nga area according pa nasong information niya bukid kay ni nga area gali ang paghatod pagidgali ani sa patay lawas sa Kipa Bray o pagdulong din ba? Aha. Kinatarga pagaling ng motorsiklo Kipa Bray.
0: So dili maagian kayog mga sakyanan nga mga four wheels sa ning lugar ha?
1: Adi.
0: Grabiha po duluuya ni mga bata. Oy. Anyways. Sige. Nakapay additional Kipa Elmer.
1: So far, kana lang nga Kipa Bray no. Aga to aga dahipos. Aha. Na detali kalabot sa wag na sapit na incident pwede sa may manhuyo K5
0: sige K5 Elmer salamat good morning K5. Ay pero congratulations sa K5 Elmer ha? Congratulations ni mo believe kay ko bailo na lang ta K5 Elmer ako na lang reporter ikaw na lang host munindot kay kamo Tagalog no
1: hindi gahig Japon ko eh
2: mas ko kayo ba
0: lahi ka ayo o niya ang investigative aroy ninduta oy. Grabiha ni K5 Elmer. Oy, kinsa may mong gikuan ana gi-replicate. Ah, replicate man jud.
1: Wala oy.
2: Wala oy.
0: Congratulations bita. Nindot ka, nindot kay K5 Elmer, no? Ang handa kay sa Tagalog K5 Pam.
2: Bitaw.
0: Nagduda ko ani niya, ang half sa iyang life karon dito ni sa Manila guro, no? Dito ni sa Puyo. Bitaw no kay ako ginhawa na akong panindot-nindot sa kong Tagalog.
2: Ako magani.
0: Na, pa rin yung ilunggo ay gagawas pa rin.
2: Patigay ako sa Tagalog.
0: Gumagawas pa rin yung
1: ipag-
0: ha? Yeah, ang grabe talaga. Ilang take kami diyan sa ginagawa namin eh. Nananakit na yung mga hawak ko diyan sa mga ganyan, ang tagal matapos kasi ang hirap mag-Tagalog talaga.
2: Magandang umaga.
0: Gisunod-sunod na ako dira si Kuan eh. Si Mike Enriquez, no? Magandang gabi.

0: لا،
1: دور على دداو
0: جروبي مجنن جروبي بستا وصاحي وكتاوا انا لانكم اسا بنيجي بامولوت برو دي جو معايو با نو دي با ام جي نو برو ان فيرنس كوان كيف بيلمر نو انفايت نتو سيلا افري ساتردي لاساي سا غبي اي هانتود لا 7 مكا كي 5 مي لاهي مي بوتاهي سا كي 5 دي با كيف بيلمر. May lahing putahi ang K5 News FM Negros Island Region. Kay diri pa man na nagsugod sa atoa, no? Bura kitang pinaka pilot ani ba nga episode ba or segment. Nami gitawag nga Negros Investigative Report every Saturday na 6 to 7 PM. Nga ang tanang dagkong mga balita sa tibuok Negros Island Region gihimong investigative, di ba tama kay FM Elmer, no?
1: Correct. Oh,
0: yes, mga dagkong balita, mga pinasahing balita, dira na ninyo makitaan every Saturday. Okay, dili man every day nga madunggan nato ang mga dagkong balita dito sa ubang lugar pod, no? So, kumbaga giusa na mo nga ang host dira, yours truly, onya usa sa daghan kay nga mga reporters nga ga-investigative si K5 Elmer Sagam from Canlaon City. Yes, the best K5 Elmer, no? So, kung libre imong Saturday, 6 to 7 p.m., minaw ka sa mga K5 News FM or lantaw ka sa amuang, sa tuang kuan, sa tuang Facebook page na sa digital na to. Kay buraga lantaw ra ka o CBN-CBN.
2: Yes, CBN-CBN.
0: Og
2: AMG News.
0: MA. Anak na. Tagalog eh, no?
2: Tagalog
0: yung ano, tapos iba talaga. Ang sa San Carlos, ang investigative man na to diri, si K5 Jong Bursales. Kailahe na po ng iya ha, na nay grabe nga inspiration kada hugot niya ng Tagalog.
2: Yes!
0: Imagine mo, nagkarambula na ta atong Sabado kada gabi imong lantaw. Yan, nag-Saturday tres siya. So na all gauyat-uyat ang kamon. Unsa gani nag-trending sa Bisaya ato ni Aging Twig? Giluka, oy! Giluka!
2: Oh, wala.
0: Kagiluk! In love yung tao. Kay Pam Elmer, no? In love, no?
1: In love kayo, oy.
0: In love kayo, oy. Grabe, ha, oy. Maamo na. Imuha, Kay Pam Elmer, kamusta ima diha?
1: Wala pa may gitak doon, ako, eh?
0: Ay! Humble. Dili lang dyan ka siguro kuan kay Fabi Elmer. Dili ka showing ang pagkatao in terms of your love inimi. Sige, oy, congratulations once again kay Fabi Elmer. Imagine mo nga bag-ora na human ang episode na mo atong Sabado. Si Sir Jack nga ato ang editor. Ingo na po, yes, episode 3 na po tali ko. Ah, yate, bago na kita kahumaglantaw, episode 3 na po gadiha. Amin mo sa'yo.
1: Wala pa galing ako pag-unsan mo tayo lagi, my Brian ko. Wala pa mo ako kakita. Ayun sa mga po episode 3, ani?
0: Bitaw. Kining manhuyo dito po sa ilaha sa Mabinay part na nino, di ba? Mabinay? Dile.
1: Ah, dili, layo pa ni, kaki, my Brian.
0: So, pwede niyo makuha. Galing
1: layo. Nahan sa Mabinay, oo, nahan sa Mabinay.
0: Aunahan sa Mabinay.
1: Pero first district, oh, pero first district oriental ni siya.
0: Oh, imo dol-dol ni mo ni. Atangan. Sa Sabado ang investigative report ni K5 Elmer. Sige. Sige, salamat K5 Elmer. Good morning.
1: Sige, kaya rin. Salamat sa kanyang balita. Kaya nato sa DTX na 500, MyPC o GD3 Bio. Para sa programa, kaya forward looks pueblos kaya sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Salamat K5 Elmer. Grabe ha, K5 Pam, no? Muingon gutang na ay mga nai-diferensya sa panghuna-huna. In short, kinang wala na jud ka.
2: Wala na jud kay tarong huna-una.
0: Yes. Actually, diri sa Dakbayan San Carlos karon, sa tinuod lang daghan kaayo na sila diri nagsuroy-suroy.
2: Correct.
0: Oh, na dira oh. Usahay gani magtapad pa na sa dira, sila pa na duha magsumbaganay. Pareho na ay mga diferensya sa una-una kay Fay Bam. Kina mga tawhana, once na nakay diferensya sa panghuna-huna, dili na na nimo mahuna-hunaan nga mo buhat ka og mga ingato nga butang kay Fay Bam nga.
2: Dito.
0: Mamatay ka og tawo. So, may posibilidad nga dili to may diferensya sa una-una, kundi naalay gitawag nga nervous breakdown. Tama ba ko, K5 Sir Elmer, Sir Elmer, Sir Monjay? May nervous breakdown. Ang anak nga mga tao, kay, naapa may hustong huna-huna, K5 Pam. So, matabangan pa na if dad-on sa mga rehabilitation center, ipailawom sila sa pag-rehab. Kay mo rehab ko ka K5 Pam, adili ikaw, no? Sorry. Sorry. Kung, kung i-rehab manggod ang mga ing-ana nga mga tao, dira na sila tudluan or ipabalik nila ang mga memories, mga naagyan nila ngadto nga kung mahinumduman na nila og balik K5 Pam, makit-an ang development sa usa ka tawo. Yes, may development sa iyang pag-rehab. Spiritual nga aspeto, usa jud na sa naa sa rehabilitation center. Na? Aside ana unsa pa jud K5 Pam? Psychological nga aspeto. Dapat i-kwani mo siya. I-enhance ni mo ang iyang panghuna-huna K5 Pam. So, trabaho na sa mga psychologist na to, mga doctor. Oo, ana na sila, no?
2: So, matabangan pag yun.
0: Matabangan. Mangingato nga mga tao nga tinanunggab, may chance pa to K5 Pam.
2: Pero wala sa chance, rin ka ng patay naman.
0: Matay po siya. So, meaning, duha dyan ang patay. No? Psychological, ang disiplina sa kaugalingon, lasbi na dyan to, ang mga pagkaon nila. Kay usahay kining mga may diferensya sa panghuna-huna K5 Pam. Ang start ana mao man jud ni ang nervous breakdown. Unya uban dira gutom. Aha. Kina ang problema sa pamilya, man nervous breakdown ka ana, anxiety. Ako na ko anxiety K5 Pam. Yes.
2: Pariyata duwa.
0: Kita tanan nga mga tao na atay anxiety actually. Galing nakadepende na on how you handle K5 Pam. Sa maong anxiety nga gisulti.
2: Unsaon ang pagkontrol, no?
0: Unsaon pagkontrol? Pwede man ka makapadoktor jud ana kay naay mga ang tambal ana sa anxiety is paimnon kag tambal nga i-manage nimo imong kaugalingon, i-control ni i-control sa tambal ang imong huna-huna K5 Pam.
2: So mauna, no? Malikayan ang anxiety.
0: Malikayan ang anxiety nga gisulti. Ana may medisina jud na siya K5 Pam. Anyways, balik ta dito. Check na to ni, wala naman ay kasuhan jud. Kay wala
2: naman patay naman,
0: patay naman po ng suspect. In short, sa ilang pamilya duha jud ana nga matay na usa nga samdan nga naa sa ospital. Pagkapait, no? Anyway, sige. Ato anang paabuton kung sa mga update ana. Last 7:26 ato ang programa atong oras mga ka-K5. I-check na to si K5 Jong Bersales. Ato, dungagan to ang balita. But before that, K5 Pam, kamo diha, basig na mo yung mga sakyanan ba? Na? Sakyanan nga kinang ang
2: guba.
0: Ang pinta guba, K5 Pam?
2: Pinta.
0: O, pinta, dili gani, gabok. Masa ni gabok sa Bisaya?
2: Mara, gabok.
0: Gabok rapod. No? O, sahay, kinang inyong mga sakyanan, daghan na kayong mga bagras. Si bagras si Bisaya.
2: Ano mga
0: bakiras dilipod bagras. Danay bagis-bagis.
2: Oh, mga bagis-bagis.
0: Oo, kay normal man jud na kay mga sakyanan na to bisag asa ra man iparking.
2: Sabot ang dugay na.
0: Oh, daan na siya. Daga mga bagis-bagis diha K5 Pam. Nangalumping ang lawas imong sakyanan, nakabangga ka ba or gibanggaan ka or unsa diha? Ayaw nag problema mga igsuon. Mga bay. Kay wala una dira sa Irving di ay Irving Auto Irving. Repair Shop dili Irving Irving di ay no
2: ay Irving
0: oh Irving oh Auto Repair Shop kay dira sa Irving Auto Repair Shop K5 Pam tanan nga problema sa imong body or lawas imong sakinan. Wala on ni Tatay Irving.
2: Oh. Kaya kayong kung ano ni Tatay Irving, oy, pabag-uhog balik.
0: Pabag-uhon o balik imong sakyanan, pagawas, hining, kayo sinaw, kay K5 Pam, bagong pinta.
2: Mura ra ka tong bagong palit ba?
0: Oh, agaras di ay. Salamat
2: kay garas.
0: Garas ka.
2: Hasta ako nagduding, bagras.
0: Takatubusos mama ni mo, no? Garas. Oh, mauna ka mao siya, bagras is garas. Murag taga China, ang bagaras, nawong. So, sa kay Irving Auto Repair Shop, pulido ang trabaho K5 Pam. Pulido. O niya, barato.
2: Barato, madala lang, sabot-sabot.
0: Sabot-sabot, Roy.
2: Ay, magpakuha na po si Tatay Irving.
0: Oh. Si Tatay Irving, asa man ang auto repair shop, K5 Pam. Naara siya sa Margarita Ecotourism Highway na siya, Barangay 2, aning Dakbayan sa San Carlos. Tanan, iyang dawaton diha. Oh, pwede jud. Walay kuan ba? Walay kuskus, balungos.
2: Murag ang mga nagpaayo dira kay February. Oh. Dili ba yun, basta-basta mga... Na ganito ka to, mga...
0: Vice Mayor.
2: Kuan sa Mayor.
0: May konsihal. In short, masaligan.
2: Masaligan.
0: Ah, dito naman ni Tatay Irving, ha, auto repair shop. Naa siya diha sa may Margarita Street, radyo na siya. Or Margarita Ecotourism Highway, di ay Barangay 2, ening Dakbayan sa San Carlos, mga ka-K5.
3: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Sige, good morning to... Karunon na lang nato nino. Karunon na lang nato. Sige. Ang mga greetings, tugidugan nilang ayong maghawa diha, paminaw mo. La 7:28 na tong oras, K5 Pam. This time, check na to si ka-K5 John Bersales kay... Kung mahinom duman ni mo K5 Pam, burag ikaw man to yung nag-report gani, no? Mm. Ito ni aging simana nga wala ko dirito, ako ang Manila.
2: Ah, yes. Yes, K5 Pam.
0: Aha. Sa Manila ko ato ga live.
2: Mm. Sana all.
0: Dito magugusa ko ang K5 Pam sa Senado atong impeachment ba.
2: Ah, okay.
0: So kita may ipadala dito sa impeachment na aron makasusi ta dito. So nangita akong ideya maka program gyapon tabi sa glayo ko.
2: Di ako believe nimo.
0: Mauna ana.
2: Nangita jud pa nga paamaagi.
0: Nakita mo dito ni Kuan.
2: Alan.
0: Ni Mike Tyson. Ni Kuan Alan Peter Caetano. Di ba managat?
2: Dili dai.
0: Oh, basta di ka guwapo.
2: Guwapo rin tag to.
0: Guwapo rin yun na iya, ha? Ikaw ito ni-report ato, katong usa ka lolo ba, 64 years old, sa EB Magalona, nga gipatay sa pila ka mga armadong tao, K5 Pam?
2: Lima ka armado.
0: Lima?
2: Mm.
0: So ganito, kitong gipasanginlan una nga, yang hayop?
2: Yes, gipasangin lang to siya sa walong grupo kay Fibray nga
0: wala pa to miingon nga walong grupo kay wala pa ni Angkon. Oo.
2: Wala pa to ni Angkon.
0: Oh, unsa ko ni?
2: Gipasangin lang to siya sa mga armado nga iyang mga hayop kuno pasagdaan na nga makakaon ano mga tanom.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Ibaka niya og ay no, karabaw niya mga kanding nga ipanglawig niya dira sa mga luna.
0: So mao toy unang giingon atong mga suspect.
2: Oh, din usa siya gipusil ato.
0: Nang makaingon mga tagani nga grabiha pa ni sila haw nakakaon ra jud sa ang hayop sa tagiya ana patyon jud.
2: Or di makaibugat nga rason.
0: Oo, pero nako ni mga record man jud siya sa barangay.
2: Oy ibitaw.
0: Oo.
2: Kapila na daw to gireklamo.
0: Gireklamo jud sa barangay permi kay unsa pa to yung mga karbaw di nga wala po na hiktim. Hiktim ni kable tay pero di na jud makuan ba, di ka buhi ba no?
2: Mitom, no?
0: Kable niya ta, itasok ni mo kunang kuan murang mga pusti sa Nuneco aron di jud maibot.
2: Mm.
0: Di jud nakabuhi mo karbaw ba no? Grabe ya. Anyways, pero giangkon kay 5 Pam sa NPA nga sila ang tagpatay atong lolo. Grabihan na budoy no? Pero aside atong ingon nga ang hayop niya ay diferensya, napay ubang rason. Check na to sa K5 John Bersales.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 John, good morning.
4: K5 Rai. Yes, tira na. Wala magkatakdo ang pahayag sa pamilya aning 65 years old nga si Jerry Solinap nga ipatay. Dito nakalabayang Julio 13 dito sa may lungsod sa Ibi Magalona ni atong dakbaani sa ni atong lawigan ni K5 Rai.
0: Aha.
4: Base mang good pa gipagawas nga press release sa Roslyn Jean Pilye Kaman, kini daw ang biktima kay K5 Rai, matud pa ni Mulbar kanhi sa pagpatay ano. So, sa ka o sa duha ka kini nga magtiayon natong 2004 dito sa Sitio Trinity.
0: Aha.
4: Barangay Kandutong sa nisgutang lungsod ka K5 Bray.
0: Mm-hmm.
4: Ya, dugang pa lahang nga press release kinsa daw si Solinap galigar na imbulbar sa pangawat og hayop nga kabaw o guban pa niya itong tuig 2007 dito gihapon sa ilahang lugar.
0: Aha.
4: Kung ato bangong balik-balikan ang interview sa ato ang news team sa pamilya aning biktima, ilalang ipabutsyag ka kay Fabray nga ang kining si Solinap na ilha nila nga usa ka responsable nga pagkaamahan ug wala ni bisan unsa daw nga bating binuhatan didto sa ilahang lugar ka kay Pabray. So sa taas na kayo nga panahon nga nagpuyo sila dito sa lugar na ginabuhi na rin niya insakto base ng allegation ka kay Pabray ha, sa pamilya nga wala muhaom unya ang rason nato sa pagpatay niya kanhi daw atong mga individual no nga responsable sa krimen matud pa ang kining biktima magsigig pasagad sa iyang hayop. Yaran pagbuhian nga makakaon dito sa mga pararom sa uban sumoni nang dunay may ngontag contradictory
0: aha
4: buhi sa official press release nga ipagawas sa RGPC NPA kay wala man ang maong mga pasangil ma include dinhi sa ilang official statement. Now kalabot ani kay Pabray ka kay namduman kanhi nga ang ato ang mga awtoridad murag dunay pagkondina no nga gibuhian batok ani nga responsable sa krimen kay lagi dili man bugat nga rason ka kay Pabray kanhi ang katong mga pasangil matud pa nga ang kining biktima is magsigil og pasagad sa iyang hayop. Oo, niya ang pananom sa uban mao'y madaot ka kay Pabray. Ingon din niya ato patahon ka kay Pabray ang ilang press release. Alin sunod sa kautusan ng hukumang bayan isang pusakal na kriminal na kilalang mamamatay tao. Ang pagpatahan ng bagong hukbong bayan sa IB Magalona, Negros Occidental. Nakulan si Jiri Solidap, 65 years old at residente sa Sitio, Tabuan. Barangay San Isidro sa naturang bayan sa dalawang kaso ng pagpatay. Ang desisyon ng hukumang bayan ay nabuo matapos sa masusing investigasyon at paglilitis kung saan napatunay ang may sala sa Solidap sa pagpaslang sa mag-asawang residente ng Sitio Trinity, Barangay Kanlutong noong 2004. Pero wala gindikit kung kinsa ning mga biktima ka kay Pabray.
0: Mag-asawa jud, no? Mag-asawa jud?
4: Magtiayon daw, pero wala gindikar kung kinsa mga pangan.
0: Okay.
4: Oo. Dugang pa din kilala rin, or ilado din, ilado sa natin pa, si Solidap nga kriminal sila ang dapit. O niya, involbado siya sa pagkawat ng mga kabaw o guban pang mga hayop. Yan itong 2007. Amon ni pasangil ka kay Pabray. And then, kung atong balik-balikan ang pahayag kanhi sa pamilya aning gipatay, kining tanan ng mga pasangil kay Pabray, ilan ang ipanghimakak or gibinay.
0: Okay.
4: Wala din kamatuhuran ka kay Pabray. Anyway, sa pagkakaroon, ang going pa man ang investigation sa itong otoridad kabahin ng mga kaso. And recently, ano na ito'y taho ka kay Pabray nga upasakang kaso na ito mga otoridad sa mga responsable ni ining mga krimen.
0: Aha. Pero may kuha na, kumbaga may person of interest na despite nga giangko na sa NPA, pero maybe siguro napadyo'y gingo na ito proseso.
4: Oo, basta kailangan sila i-lead ani kay Pabray kung kinsa ni mga tohan na ani. At the same time, unsay background nila ani, kinsa ni sila kay Pabray. Oo.
0: Bitaw, no? Grabihan. Oo. Si. So, di, pero wala pa maingon nga kining kasuha. Na-solve na siya kay wala pa man dyan matumong kung isa dyan ang suspect ani.
4: Oo. Kung going pag-investigation ka kay Pabray, oo.
0: Aha. Sige. Salamat, okay. Ipeb Jong. Salamat.
4: Okay. So muna, kay Pabray, ito ang mahatod nga report karamuntan ka para sa Puro Bilis Program dahil kato sa D3 Baritex 500 og Mighty Sea. Kus kay Ipeb Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, kay Pabray. Kaya
0: La 7:30 na mga ka K5, at least na ining angkon K5 pam.
2: Sila gid ayno.
0: Sila jud according to them nga sila ang ipatay atong 64 or 65 years old.
2: 65.
0: So aside atong ingon nga ang iyang mga kabaw or mga kahayupan mao'y rason sa pagpatay niya. Gisuspikan pa jud ay siya nga kawatan og mga kabaw pod K5 pam. Oo, ato mga 2002, 2003, 2004, mga ing-ana ba?
2: Dugay na di kayong panahon, no?
0: So, aside ana, suspect pa po siya sa pagpatay sa magtiayon or mag-asawa sa kanlusong. Atong, according to the statement, gikan sa NPA. Grabihan, no? So, bisag ni angko na ng NPA, kinsay filean og kaso diha, kay wala man ni ma...
2: Kitan.
0: Makitaan. Ano ba, no? Wala man po, pero siguro, maumaura po niguro mga tawhana, ang, atong, before, ana, niya, na may unang ipatay sa Victorias.
2: Katong duwa ka buok.
0: Katong duwa ka buok. O niya, kining si Victoria City, o si Ibi Magalona, tapad raning lugara dira kay Five Pam. Aha, kay,
2: tapad ra na sila.
0: Tapad ra na sila, kinang, o namang God, si, Talisay, from Bacolod, ha? Talisay, Silay, Manapla, Ibi Magalona, Kadi, Victorias, Kadi City, Sagay, Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos. Ana na siya. So, tapad na sila dito. Pagkahuman og patay atong duha ka mga persona, ngang usa dito former member sa New People's Army katong si Jerome Ceballos. Ang usa ato kay napoy lahi siyang kaso according sa pre-statement nga gipagawas sa NPA. Mao ni siya ang gisunod dayon kay Five Pam.
2: Di pa to kay dugay.
0: Di burag usa ka adlaw ra to.
2: Usa ka adlaw ra?
0: Oo, ang gap niya, di ba? So ing ani ang Pilipinas naay daghang korte. Na ay korte nga balaod gikan sa gobyerno
2: kana prisuhon.
0: Oo, prisuhon na kay kwa na koy porte ang korte gitawag nila nga People's Court ang tawag nila ana sa NPA kay Five Pam. Oh, People's Court ang tawag ana kay ibutang man yun nila diha. Nga based sa pamatbat, no. Verdict kumbaga sa ilang grupo People's Court ang tawag nga sila nakasayop kay Five Pam. Death penalty yun ang ilaha dira kay Five Pam.
2: Dito.
0: Oh.
2: Kaya kung sa gobyerno, priso man.
0: Priso ra ka, kay wala may death penalty dira sa Pilipinas. Kay prisohon naman ka, kung nakapatay ka, example, nangawat kang karbaw, mapriso ka na, pila ramang rukbulan, gawas sa pod ka.
2: Oo, kaya di makaedag ko nga kaso.
0: Di madag ko nga kaso.
2: Kaya raman dyan sa makapatay.
0: Pero kung ang makapamatbat nimo diha, ang maghatag og justice og maghatag og
2: hukom
0: o silot, ang People's Court sa NPA, aw.
2: Patay jud ka. Dili pa ka.
0: 6 feet below the ground jud ka.
2: Pero magwan siguro po na sila no, may mga warnings.
0: Siguro may mga warnings, ikaw, you're the next, ana bang.
2: You're the next. Patawad ka dito.
0: Pero, unta, no, patawag po nila, no? Unang example, B, katong si Lolo. Lo, may datos diri, Lo, oh, nga ikaw di ay suspect ka sa pagpatay atong magtiayon, ingani. Dali, patawag po nila, no? Napon sila, kuan ba, no?
2: Marang hearing ba? Hearing.
0: May hearing po sila nga, o Lo, unsa may masulti ni mo, ani? Tinuod ba ni?
2: Bita.
0: O niya, og, makita nila nga burag na makakyod ang tao, nga di mo angkon, pero naanyo siya nabuhat. Dira na siguro, dira na execute, ano? Pero kinila, burag wala man, rikta man. O pagkaingon ko nga, siya na yung patay sa kuano, yung mga kabaw niya, sa ginagkaon sa mong mais, diri, o.
2: Bitaw kayo, usay, ang sugilanon biya pa sa banda, iba po tinood.
0: Ingon po rin yung mga NPA nga, sige, tiwasin nyo na yan. Patay, oy!
2: Patay na, ayon.
0: Patay, oy, wala, oy. Wala, ima, patyon ka at bang si imong anak, at bang si imong asawa.
2: Beto.
0: Ano, di ba? Di ba? Diri di sa buso ka na trama, daghan ka, Idri?
2: Ang anak na sa tubangan.
0: Nasa tubangan. Tuktukon na kapagabi, paggawas ni mo, patay.
2: Hindi ka kabalik sulod.
0: Pagbalik ni mo sulod na sulod ka na sa kuan.
2: Imbes na gigda nung takan, nanoktok, hipos na lang, ipuso na lang mo na ang banig.
0: Grabe.
2: Di na makakabalik.
0: Imagine mo itong kining si Lolo, ha? Ang ubang suspect kay Five Pam, pila ba to sila? Lima, di ba?
2: Yes, kay Five.
0: Ang ubang suspect pag sulod, nangayo pag tubig kay giuhaw. Di na mismo sa sulod sa balay, ha? Na, o niya, pagkahuman, gipagawas ka to si Lolo, gibilin ang asawa dito nga nagluto-luto kay mamaho unta to.
2: Oo.
0: Nakadungog na lang og buto-buto kay 5 pam.
2: Bitaw no, grabe ha.
0: Pila ganito ka buto? Ubay-ubay to ah.
2: Ubay-ubay to.
0: Paggawa sa amahan, wa na.
2: Dughan ba ito na igway?
0: Oo.
2: Luya.
0: Lughan, ulo, paa.
2: Sus Ginoo.
0: Grabe ha, no? Anyways, usay gud ko na kay gibuhat man jud tinuod nga mga ingana. Kuya-kuyawan man jud ka. Pero pag wala lang naman, murag, di pa ka makuyawan, no? Wala may
2: oh, masuko. Okay. Yes, correct na. Oh. Murag ka nang, kumbaga, maglakaw ta, gawas nun na kayo ta ba?
0: Hmm.
2: Dili ta magpanglingi.
0: No, pareho na to, media man ta, no? Na yung mga media MJ nga, murag di mo gawa sa istasyon.
2: Eh, sa pa. Oh. Sa nabi na, nai nang utanan mo, ang English sa media kay half bila, no?
0: Oh,
2: half? Oh. Sakto.
0: Lahi para imo.
2: Dili ba ka na yung... I-question mga gabi ka ito na ang English sa media daw kaya.
0: Ang media, Manggo, na pinakatumong sa na, unbiased na siya. Nang dili ka biased ba?
2: Lahi po dito yung meaning at tuhanan niya.
0: Oh, tama man po. Half man po dito. Media is half.
2: Mm.
0: Abi na kong kinsa ni Abot o si Bimbol Roco o si paring John man yan. So, kuan, kinang
2: kana wala kay mabuhat.
0: Ha?
2: Kana wala kay mabuhat nga sala.
0: Wala kay sala. Dili pare nang media, pareho nato kay 5 na no, nagprogram man ta no.
2: Oo.
0: Ah, sa prank ang istorya gikan man pud ko sa mga dagkong programa dito sa Bacolod.
2: Oo.
0: Kining pag-program nako diri sa aning programaha.
2: Wala ra ni.
0: Wala na ni, kuan na ni kay
2: siya. Ginagmay lang ni siya.
0: Yano na lang kayo aside. Light.
2: Mga light lang.
0: Oh, sa dito ga programa so nagbakulod, lahi jud dito, no?
2: Mm.
0: Dire kay buragi usab na nako ko ang timing og ang ato ang diskarte sa programa kinang makakatawa lang ta pero may news gyapon.
2: Aha.
0: May balita jud siya.
2: Bita. Ha?
0: Lahi jud ditong basta.
2: Murag serious yung kay katuman. Oh,
0: seryoso. Ara tawo na odi. Pag murag di ka mo gawas. Oh.
2: Kan mamira gyud kay tama na.
0: Oh, experience na nato eh di na ta masultihan ana.
2: Pero nagawas di ay mabugno.
0: Wala tarong nga huna.
2: Sige kag paglingi mo.
0: Oh, pero dire, wala.
2: Okay lang.
0: Manuro yung matagal downtown, oh. Merkado diho, mga api, mga ito. Mga api. Wala. Kasi syempre, kamao ta sa tadapita kay 5 pound. So, pag wala din kay sala, wala din kay kulbaan dyan.
2: Correct.
0: Oo. Ano, iba simple lang.
2: Pero ka na kay sala, no? Bisa ka nang kanaa sa ilaga ng dagan.
0: Kulutan ka.
2: Mura nagmulupa din mong espiritu. Makamainit na isyuan sa pinampayal.
0: Toro de los Pueblos. Sige. Ay, basahon sa nato niya. Paliyo kong katong-katong ba? Kat before ta mo wind up sa tong commercial, ipakita ko itong, ihata ko ni MJ katong mga basura si Paway. Naka diha?
2: Wala.
0: Ah, dami okay naka drop. Oh, sige. Ipakita ron MJ ya. Ingon diri ni Bebe. Oh, ni Bebe. MM. Ingon niya diri. Unsa man dili man ni maakwa no. Ingon ni Bebe diri na man good na mga warning sir, pero gahi Japon kaayo ka ulo, mga magpaisog-isog pa aw. Matik. 1 to 2 times ra jud ang warning ana. Pagka ikatulo ana tumba na jud ka na. Oh. May warning day kay 5 pump.
2: Ay okay.
0: May warning guro. Giingnan na guro dito nga kinang ikaw Jerry ha. Jerry yung pangalan niya no? Ni Lolo.
2: Jerry Sulinap.
0: Sulinap. Ikaw ha, inang kinang mga hayop nimo, mga karbaw nimo ha.
2: Mm.
0: Salawayon ka ika.
2: Oh, ana.
0: Pasaway ka ika. Ako di nimo na ni hugton og kuan diha hikot. May gani kay ang karbaw wala hilabti. Aw dito jud ang tao jud gipatay kay 5 pump.
2: Anya di gyapon ta patuo so to si Jerry mo. Last warning.
0: Ikatulo ko na ingon ni Bebe dio. Ay
2: katulo di ay. Ano kay dugay gyud di ay no?
0: Nganong kamao man ni si Bebe? O nganong kamao man kabe?
2: Kami wa gyud mi kabalong na may warning.
0: Kape.
2: Nganong kamao man kabe?
0: Gano'n magkabala magkana, be warning, be. Oh. Sulti ko na, be. Masi mo warning yan, drink, be, ba, be. Kini, nindot yung tagag-warning. Diri, transfer ko ang mga higala, ha. Ipakita ko na, Sir MJ, kining mga basura nga nakitaan dito sa Sipaway Island. Burag natay item diha, paki-check, paki-5 pump.
2: Oo, natuloy rin.
0: Ingon ni Bebe, nakabalora ko ana sir dito sa amo lugar sa tubuso na si Baby. Friend tabi. Teka, tubuso si Baby. Oh.
2: Ala.
0: Pre, yan ta karon ha, mag friend friend ta chat chat tabi ha.
2: It's a prank ra mangod.
0: It's a prank ra to mo ago dai. Sige, unsa na sa si Paway ato nang isingit be? Ilabay na ko yung ubogot. Sige, magdaldala na ko.
2: Ang buto, unsa ni, di yun siya mawala ba? Ganaan siya sa kuha.
0: Sige.
2: So, matudiri, nasagmuyo ang usa ka concerned citizen sa iyang nakita. Nga gipang biyaan lang ang mga basura kay Five Rice sa mga liguay dito sa isla sa Sipaway, San Carlos City, Negros Occidental, or...
0: Diri sa tua.
2: Sa iyang social media post, gipakigbay ni Ernico Camingao Rundubio, nga naulaw kini sa gihimo sa mga responsable sa pagbilin sa maong mga basura bisan dili siya lumulupyo sa risgutang isla.
0: Aha, aha.
2: Sumala pa siya ang Facebook caption ni Rundubio. Ana siya direo. Di ko taga si Paway, pero if maligo mo midire, simple kayo mo ang rule, clean as you go. Makasapot kay tanawa na ang mubisita diri og maligo sa dap-dap, mauni ibilin. Lili ni para sa tanan ha, pero katong gabuhat ani, di mo maulaw.
0: Grabe ha.
2: Perti ninyo lingalingad dire, nga mauni inyo hag ibilin.
0: Grabe ha. O, saan man idapita sa si Paway, oy? Nga burag naman ni burag taytayan, no? Unsa ni?
2: Awa, pun gibutang
0: burag na atop, no? Sa ilalom. Ha?
2: Ay, dap-dap.
0: Sa dap-dap. Unsa ni siya, ma'am, kinang burag tambayan sa mga tao, liguan jod?
2: Ay, liguanan.
0: Liguanan. Ay, magdungkuan, nidungguan nila.
2: Ay, inudunggo, din dira maligo.
0: So, imagine mo ha, dungguan sa mga pump boat, meaning daghan kayong gaabot dira ang mga bisita. Mauni ang sitwasyon sa ilawom or ilawom sa aning burag na atop. Nga ang mga plastic ani, mga soft drinks ng mga plastic o uban pa, gipang bilin mga ka-K5. Kinsa maning mga...
2: Look, grabe na mga kas, ha?
0: Taya maning mga tawhana, oy?
2: Ugaw, itinod kailang tawon.
0: Oh, unta na tayo regulation dira sa si Paway, ha? Paging ani, dapat pagsulod pa lang sa mga tao, warningan na sila dayon nga bawal ang mobilin o mga basura. Or else, na'y mga penalties kay Faye Pam.
2: Ana, unta.
0: Pero pangutana diri, naaban ni basurahan diha. Dapat mutangan na direk basurahan para...
2: Kuya, pag wala.
0: Oh, basig wala, punguro. Pero bisag kung wala yung basurahan, dapat gihipos lang ni nila ba?
2: Kaya kita kay February, kung wala yung basurahan, dalon man ito itong basura.
0: O, di gani, hiposon lang, ibutang sa usa ka plastic diha, or sako ba na?
2: Oh, dili ka ikatag ba?
0: O, dili ikatag, kapasag danra, o niya, ibilin diha sa tamang labayan o basura. I'm sure na yun ay labayan diha kay Faye Pam.
2: O, di sila maikog sa magsunod ani, no?
0: Grabe ha, o. Sige lang, dapat ipaabot ni sa barangay diha. Unsa sakop si barangay Dapdap? Barangay San Juan or siyang sakupan na dira? Oh, okay, ipa-check na to ni aron nga matabanga dira kay ayaw ninyo guba ang ngalan sa si Paway nga basig maingon ng hugaw na ni.
2: Wa nay mo adto.
0: Oh, wa nay mo adto diha kay si Paway hugaw man di ay ng mga basura galapta. Anta ka si Paway mismo mga tarong na mga tao diha. Kini di ta sigurado kung ang nang bilin ani mga nanuroy ra kay Faye Pam. It should be nga basig kuan pod kinang mga taga diha pod lapita, di po ta sigurado.
2: Gani.
0: Oo.
2: Kay pero, lain-lain bing tao nang anak dira ba?
0: Bitaw. Imagine mo kung unsa ni ka damak o. Oh? Paita o. Oh? Mga botelya sa ilimnon. Ha?
2: Mga
0: tulaan, mga bukog sa... Nagdago kay mga... Unsa ni kikao nila? Baka ni. Baka. Kiilis baka. Dako.
2: Mga panit sa mangga.
0: Mga panit sa mangga. Ang mga soft drinks nga kuan na
2: mismo
0: bottled plastic ba?
2: Napay kuan no, napay tando ay light.
0: Bitaw, grabe ha o. Bastos ang mga tao no, mga basi ka pamati ka mo karong mga dama ka mo ay. Basi manuroy na lang jud paita. Anyways, at least ipakita na to kay Faye Pam. Nga ang ani dili dapat usbon mga ining kuan tra kaning attitude. Oo, dapat tagaan po rin atensyon sa tuwang environment na to, Dris, Dakbayan, San Carlos, Las Binidyo, Dira, taga si Paway, Barangay Kapitan, diha, or kinsa ba gagovern ani aron na di maguba ato ang turismo dire eh.
2: madugay maabot kini dagat ki February no
0: oh ipang maging ano may gani kay gibilin dira uban ipang labay na tubig ba
2: na di perti na hugawa
0: bastos ng mga tao no
2: damak
0: oh, mga lawai pa na itsura bla lawai
2: mga China
0: dog China mga lawai nawong di masabtan ang nawong sa
2: baboy way mata kabalos.
0: Ikaw ba, Kifay? Pambisag unsa ka gwapa ni mo kung ingani ka kadamak.
2: Di gyapon ka maisip nga gwapa.
0: Lawaay kag nawong. Lawaay ka. Lasot ka kag nawong. Pero yatong gapong ipalitan ako ba? Lasot nagnawong, splada pa. Double.
2: Dapat kung lasot nagnawong, bawi tas batasan.
0: Na, double kill tong iya ha. Ingon na ako. So,
2: lisuda.
0: Nang nawong ni mo nga di na masabtan, yung batasan ni mo, di pa di masabtan.
2: Ay. Mauna, di na kita kasabot.
0: Di kasakag langit.
2: Putul hagdan, anak po dalas langit.
0: Ingon din ni BBMM, oh. Ingon niya, ha ha ha, ato trapon sir, oy. Sir Bray, oy. Og mampam. Mas naman friend rata, mam ha.
2: Kumidya ragod ato.
0: Kumidya ragod, eh, padalaan wag warning. Makadawat to big warning gika ni mani, ma'am.
2: Padalaan ta ron, napatay doon
0: ka. Mapay doon na bilin.
2: Di nagkakamusulti.
0: Pwede nga sa mga baby, ha? Katawa ni siya ba? Yung pangalan siya. Oy, mga pita, oy! Mga pita!
2: Mga pita, oy!
0: Oh, DTX 500 or DTX Coffee Mix K5 Bam.
2: Labi ka na nga kape, oy.
0: Ay, lami yan, oy. Karong gani, maghigop tagadiyot. Ano yun, okay?
2: Be? Ha? Padung gabi?
0: DTX Coffee Mix.
2: Di pa kaya?
0: Ma-detox ka pa.
2: Oh, oh man.
0: Ay, labi yan.
2: Yun!
0: Kamo diha mga ka K5. Mga piman jud ta kada buntag.
2: Maong gyud atong kuan jud part sa kinabuhi na gyud.
0: Habit na jud nato ba?
2: Habit ta jud.
0: Oo. Kinabang pag-abi make love i-habit. So pag morning make coffee i-habit K5 Pam. So mga pihay man jud ta every morning. So DTX coffee mix na K5 Pam.
2: Wala, dili na ka mangitag laing pangkape.
0: Dili na.
2: Dili na tas dagang binipisyo kay February.
0: Yes, mabusog ka na, ma-detox ka pa, maayo ka pa sa mga gibati ni mo diha kay February.
2: Musiksi ka pa.
0: Musiksi ka pa, mga kolesterol ni mo diha nga taga duha na kakilo. Huwag tangon.
2: Malinis.
0: Malinis na, kaya yan ang dad-on sa imuhang pag-pangihi, pag-pupo, kaya nakainom ang kaog DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sige, ingon din ni Nanay Marilyn Caranza. Ingon niya, oh, siya, ha ha ha, double kill. Mayo na tsura, maot pabatasan. Bitaw, no? Ang ayan, dalhon sa China. ang uban, basahon nato nero pagbalik, ah. Kay, mabalik pa ming pampam, hantot pa milas no ibidri magsama-sama.
2: Dugay-dugay, pinta, ming tinungko, dere.
0: Pagbalik na to ron, kipay pam. Kuha na itong balita ni K5 Jezebel Barbicho. Karon pag-uman ni Ma'am Jezebel, ibalita na ito na ito ang kuha ha, ang China, si Alan Peter Cayetano, o uban pa. Ang iyang balita, karon kikining usa ka is Keiba. Nga, nag-sideline na maligya og shabu.
2: Wala kakurap.
0: Wala giguro kakawat ni bata.
2: Hindi nakawatan siya bata.
0: Unsa, unya, unsa ka barangay, unsa ka barangay kapitan, unsa ka barangay kapitan, giraid sa pulis, may pusil o granada.
2: Maayo kay mga modelo ba?
0: O, nindot kay nga mga barangay official ni. Og dili ga higop og shabo na ay pusil. Oh.
2: Pero wag ka na kawara man ang pusil.
0: Sige, pagbalik sa
3: Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapali sa mga butika.
7: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayon ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response. expand sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana, sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Mulay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Husto.
7: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo Doc,
7: dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 ug kining Mighty C, Sir GP.
3: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jug ka. Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-mitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
3: DTX 500. Ako si
10: Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Ang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, ang aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend
0: food supplement for men.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
15: Balik ta mga ka K5, last 8:07 na tong oras K5 Pam. And kining abahin nato dyan nato sa extend. Wow, grabe yung extend karon kay Pampama.
16: Halin kaayong extend oy.
15: Out of stock na po natong ni aging adlaw.
16: Out of stock nagpasabot nga daghan na gigdeng walay puwersa.
15: Walay puwersa.
16: Bay-ubay na ginadili makalahot, hay!
15: Ang extend mga ka K5, para ni K5 Pam sa mga uncles, mga lolos na to diha, mga papangs, mga tatays, nga kinang hanggang thinking ka na lang.
16: Huna-huna na lang.
15: Hanggang huna-huna na lang, bisag usa, pero wala na jud ba, no? Oh, hanggang kwa na lang, thinking out loud na lang, kumbaga. Burag kusog kay ka, sa imong huna-huna, pero wala na jud gabarog si Manoy.
16: Nan, tulog.
15: Oo, sa Tatay Irving, kay wala magagamit, ano eh, grabe pa man mo barog kay Tatay Irving, di ba?
16: Tawa na si Tatay Irving.
15: Oo, oh, nangyayon niya. Tagi, appeal na po ko dito. Tatay Irving diha sa auto repair shop.
16: Mm.
15: Kinang imong nawong nagupi. Tarungon na niya.
16: Ah, tarungon ay.
15: Dito sa extend, ha? Ah, 1 hour before sa inyuhang loving-loving ni Mrs. Nimo, mag-extend mo kay Five Pam.
16: Mm.
15: Labi na dyan sa mga